0: Ukhosi breakfast.
1: Igameko ezakwehlela ngesikhathi na uphuzile. Mhlawumbe wazothi ayimiyabiyeka.
2: Ngaphuza kwahlwa. Mangifika ekhaya khona lo makhelwane lo baba obehlala yena benokungibheka ngamahlabanzi ngibona ukuthi hayi uyasaba. Ngalola ngimina ngaqonga isibindi ngayonokha khona. Mayevula ngase sengimtshela ukuthi amehla sekhulumile. Awukhuluma umlomo ukuthi uthini kahle kahle yini.
3: Hayi
2: wangingenisa wangilalisa esofeni nkosema wathembeka kimi. Ngavuka ngakusasa ngathuka ukuthi ngifunani la. Ngasayina phansi ukuthi ngiyakuyeka.
1: Awu siyabona.
2: Kodwa kokumnandi ke ngathi ngibuyekile wangiqonda lo baba. Ngishadile namhlanje la.
0: Uvimthembu nomrosa buthelezi
4: umsombuluko kuye kulesihlanu
0: breakfast
4: kuCozy FM
0: luhamba phambili uCozy FM luhamba phambili
5: ulalele ezolimo emsakazweni uCozy FM
0: Londa Mbatha kuCozy FM
5: ukufalaza noLondo Mbatha
6: Ulalele ezolimo emsakazweni uCozy FM
5: Obela kufalaza noLondo Mbatha

0: Isikhathi njengamanje u321 kanti uhlelo elwezolimo. Thobile Mlaba sesikhuluma naye uyena ke isikhulumi sethu sokuqala njengoba kade ngishilo umlalelo because iphe ukuthi sikhuluma nabantu besifazane basemkhakheni wezolimo njengoba nje sigubha inyanga yabantu besifazane siza ukuthi ke iziphi zona izinto abaxile kuzona khona la emkhakheni wezolimo. Thobile sikubingelele sikwamukela uhlelweni wezolimo.
1: Yebo sawubona sesilanda njani?
0: Ngiyaphila kanjani?
1: Ngiyaphila nami.
0: Ngiyaphila nami, ngiyathokoza kakhulu ukuba nawe namhlanje la ohlelweni. Mhlasimbe nje kafushane, sazise ukuthi ubani uThobile Mlaba, umuntu okulalele nje ungazichaza kanjani ukuthi uba wena.
1: Okay. UThobile Mlaba umakoti wakwaMlaba endaweni yaseSkhothi, esigodini saseMgwenya emaPlazini.
0: UMrs Mlaba kahle kahle.
1: Yebo, uMrs Mlaba.
0: Okay, wakwabanika isibongo before ushado wawubizwa ngobaba.
1: Mina ngidabuka eXhopo kwanobethu maye emahlekeni isigodi kwadenza. Ubeumlimi nje mayamazi baningi.
0: Ubuvele umlimi yini before ushade noma ukuthole laphaya kuba umlimi emzini?
1: No, kushuthi ubaba obekade ekhaya nje sikhule sishokwa kakhulu kule nto yokuthi uma ufuna into kumele uyithole enhlabathini, umnotho nje ekhaya ubeka enhlabathini. So ngahamba-ke ngokukhula-ke ngaze ngathola umshado ngapha esikhothi. Ngenhlanhla-ke ngase ngishadele emaplazini la ungekho lutho khona, iy'tolo, inethiwekhi, yonke into kungekho. So ngathola manje sekufanele ngibuyele emuva-ke kulokhu engisuke nakho ekhaya ukuthi ngicabange ukuthi ningayenza ukuze ngiphile nengane. So ngase ngiya khona-ke emsimini sesilonda, ngaqala nje isifundo esincane. Ngayimali esala nakade ngenza igros ubaba ethasthengi igros.
0: Ugxile kwini-ke manje, wenzani?
1: Ukuthi nenyama iyadingeka luthito.
0: Wey, le network wathi yayingekho namanje ngazathi ifuna ukusiphazamisa-ke. Ngicela uphinde futhi kade sosinqamukele.
1: Okay, ngithi ngase ngicala nento yenyama iy'nkukhu, amachane ngakhulisa ezanyama. So ngagcina ngiyikhavadi ngayo yonke into la emngweni.
0: Hawu, uqala ngamuphi kunyaka? Unyaka kabalo uqala ngawo wonke lo msebenzi? Thobile? We network yasemaplazini iyasiphoxa, asisamuzwa-ke manje. UThobile ukhona yena kulayini akabalekile, kodwa nje angimuzwa njengoba ngikhuluma naye. Thobile? Ehe. Yebo.
1: Yebo.
0: Hayi, ngathi kungconywana-ke manje, sithemba ukuthi ngeke sasiphoxa. Bengithi mina-ke umuphi lo nyaka lo oqala ngawo wonke lo msebenzi?
1: Okay, ngifike la ngo-2011, so ngaqala ngo-2015. Yebo.
0: So waqala ngakho ukufuya iy'nkukhu?
1: Ngiqale ngokulima amaveji, ngenza isishebo kuqala, ngase ngifuya ney'nkukhu-ke for inyama.
0: So uma ngabe uqala wenzele ukuthi vele ufuna ukudayisa noma uqalele ukuthi nje ngifuna ukuthi sidle mina nabantwana?
1: Ngiqale nje ukuthi sidle thina nabantwana basebebuka omakhelwane besondela, ngaqala lapho ngokudayisa kade sengidlile mina kuqala ney'ngane.
0: Oh, nice. Okay, uqeqesho ngabe likhona lo-professional mhlampe olunye wagcine ulithola noma ilolu lwasekhaya nje wasiwenza nahlangana nomakhelwane nabona ukuthi kuyenzeka?
1: No, uqeqesho bengilithola khona eminyangweni yezolimo. Yebo.
0: Iziphi izinto mhlampe ongathi-ke sezikwehlele-ke manje selokhu uqalile njengoba sebekujoyinile nomakhelwane, iziphi izinto ongathi-ke seniyi-achivile?
1: Njengamanje nje mina sesilonda la endaweni ngiyahlonishwa njengomlimi. Nginabantu abaningi sengibaqeqesha ngezolimo, baningi abangilandelayo enkundleni zokuxhumana mebebuzwa ngibasize. Nje sengiyaziwa even edrobheni ngey'tolo engiyisaplayayo, sengiyaziwa nje khona. Ngihloniphekile iy'kole, umphakathi, amathuba omsebenzi ngiwavulile. Ngiyalekelela nje endaweni eningi nje, lokho kunginika igama. Khona emsakheni lo wa-agriculture kube khona ama-awards aphumayo, ngiye ngaba omunye futhi oyayo kona. So ngakwazi ukuxhumana no-minister eduze. Ngiye kwamnandi, impilo iyaphusheka, imali iyenzeka.
0: Yes, ngiyakuhalalisela, ngithi siyajabula ukuzwa lokho ukuthi imali yenzeka, inhlonipho uyitholile, baningi manje namathuba omsebenzi usuwavulile. Ha, le network yasemaplazini iyasiphoxa-ke. Yiyo-ke nje manje enomona. ayitshalwa ke network bakithi bani kuthiwa naye siyakwazi ukuyitshala network esizenzele yethu ngabe siyazenzela la uthobile ngoba siyambona ukuthi ke ungumuntu wesifazane o serious kakhulu uyasichazela njengohambo lwakhe akalitholile khona la kwezolimo kanjalo futhi ke noqeqesha siboneke ukuthi ke siyakwazi ni kumthola kokugcina thobile asimtholi network yakhe iyamphoxa Before mhlambe ngidlulele ngiye komunye ngiphinde ngimzame futhi thobile I know ngizamile simtholwa ngempela ke bavele futhi wanqamuka ke simtholwa ngempela kodwa ke sitholile kancane ukumuzwa noma singaqedanga nje ukukhuluma naye bengifisa ukuthi ke sikhulume naye kuze kufike ke ekugcineni sibona ukuthi ke siyamthola yena wesibili nomcebo zungu naye ebekade sithese sizokhuluma naye namhlanje

0: sithembe ukuthi ke inetwork nomcebo yona ngeke izihluphe njengakathobile sesinaye kunomcebo zungu naye okhona khona la emkhakheni wezolimo sizozo ukuthi ke yena ngabe ugxile kuphi khona khona la emkhakheni wezolimo nomcebo sikubingelele sikwamukele ehlelweni lwezolimo
1: ngiyakubingelela umsakazi ngibingelele bonke nabalaleli emakhaya
0: uyaphila kodwa right
1: yebo ngiyaphila kakhulu
0: ikuphathe kahle weekend
1: Hayi siphathe kahle usuku lakho nokuhambe kahle.
0: I know nakumele kuhambe kahle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nami namhlanje. Ngiyafisa nje ukuthi ke sikhulume nawe sithathe umlimi naye omunye osekhaya osilalele njengamanje. Senze sisimbeke sithombeni ukuthi ubani unomcebo zungu nokuthi wenzani la emkhakheni wezolimo.
1: Yeah. Unomcebo zungu we ngizimthe igama ngokunomcebo ngwakazungu. Ngihlala emahlabathini kwavuthela le phansi kwenkosini uzungu. Iproject ngumqali ngingumqondisi wenkampani ikwesinto project kuyinkampani ekhiqiza ama vegetables nokusanhlamvu ama grains siqale nje ngo-2019 kusukela ngaleso sikhathi ke sisaqhubeka
0: 2019 uthando lwakho ke yini ekwenza ukuthi uzoqala ungene la kumkhakha nje wezolimo iminingi kangaka imkhakha
1: ngiye ngize ngisho ukuthi mhlawumbe kimi kwafika njengothando kimi kwafika njengobizo
0: Yeah.
1: Ngoba ngangumuntu nje namo owenza amatoho njengamanye. Kodwa nganginayo lento imiqondo nami ukuthi khona amasimu ekhaya. Khona ngoba umkhulu naye wayeyumuntu owayelima, shothi umndeni wami nje ngokuwumuntu olimayo. Kusukela sizingane nje besithatha siye emasimini sifike silime. Kodwa kwathi mase ngimdala sengiqedile nje ukuqeqesha sengenza amatoho. Kwaba khona lento ethi mangibona izinto zingahambi kahle ukuthi into buyele ekhaya mangifike ekhaya nangempela ngafike kaqala kanjalo la mase ngiqalile sengilima ila khona sengibona khona ukuthi mangifaka imbewu phansi iqhuma ngibona isithombo sikhula hayi ngaqala ngayibona lento exciting lento ngiyayithanda kwakuyilapha ngifunda khona ukuthi no lento ngiyayithanda kwangempela
0: uyibona
1: ibizo yebo kwaqala ubizo kwase kulandela uthando
0: oh man ngiyakuzwa ngiyakuzwa ngifisa ukwazi ukuthi ke iziphi mhlambe ingqinamba ke oke wahlangana nazo uqala ke manje eza kwenza ukuthi ubone ukuthi ey kunzima kodwa ngiyathanda ngizoqhubeka kodwa kona kunzima
1: ukuqala nje uma sasokuqala nje kathi siqala sasingazi ukuthi sizoqala ile projects sizoqala ngani indaba zokucingo zokubiya insiza kusebenza Ngicabanga ukuthi okokuqala yilokho nje okubalekile okuvele kukhathaza abantu abalima abasafufusa insiza kusebenza ukuthi sizobuya ngani, sizonisela ngani. Uthi uma usuqalile kunjalo bese kuvele kuba ney'nkinga zeyimakethe. Ubona umkhiqizo wakho uthotha kwesi sikhathi uzuphelela emasimini, omunye uyonakala. Yizo zonke iy'nkinga lezi esibhekana nazo singabalimi. Kodwa-ke yizo zonke iy'nkinga futhi lezi kufanele sizicindezele, siphushe siye phambili ukuze sikwazi ukuphumelela.
0: Izinto ezinhleke manje ongathi uyasichomela ngazo uyasibregela esezikwehlele nje selokhu wasihlanganisa ke nalomkhakha lo.
1: Yho sisi ekuqala nje engaqale okukhulu kakhulu kwafika umnyango wezolimo uzosilekelela ngocingo lokubiya. Ngingasho njengamanje ngithi sinendawo enkulu evulelekile futhi ephephile for iy'tshalo zethu. Sekusenjalo nje i-application yami engangiyifakile yaphumelela kwezinye zeyindawo engangi-aplaya kuzona. Lapho sasiyofunda usasiyoqeqeshwa khona uqeqeshwa ngomhlabathi ukunakekela umhlabathi siqeqeshe nokufunda nje ukunakekela iy'tshalo nokuyikhulisa

0: ngisafunda lokho futhi phini baphinde basifundise nokubhala i-business plan. Leyo business plan leyo kanti sithe uma siyibhala nje kanti izokhetha if neyami yatonyulwa kwamanye ama-business plan. Njengamanje nje bazosilungisela i-irrigation system. So zonke lezo zinto ziyize, zonke izinto engathi ngiyizuzile ngokuhlangana ngithina nokuyimbandakanya kwami kwezolimo. Ngiyabakhuthaza futhi nabanye abantu besifazane impela ukuthi ezolimo asiqhubeke siye phambili.
1: Ngithi ngisazosho njalo ukuthi ngoba mina ngijwayele ukuzwa abantu abaningi bethi thina sinakiwe, abanye abazi nokuthi akuphi amahhovisi abo, abanye abazi nokuthi benze njani uma ngabe befisa ukuthola uxhaso. Mhlawumbe masingathi nje uyabacathulisa kancane ukuthi i-step kuze noma belithole usizo kufanele ukuthi benze njani.
0: Okokuqala ukusebenza. Sebenza umhlabathi akunabo ubulili.
1: Yeah.
0: Akunako ukuthi umuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Kudingeka ukuthi umuntu osebenzayo umhlabathi awusebenze ngokuyimisela. Number 2 ukuhlangana nabanye abalimi. Kubalekile ukuthi ucobelelane ulwazi ngabanye abalimi, ukufuna ulwazi ngapha nangapha ngoba lokho kuyakusiza wena njengomlimi ukukhula, ukwazi ukukhula nokuthi kunama office yonke indawo uhulumeni wasihlinzeka ngama office ezolimo. Yonke leyo ndawo, yonke indawo kufanele ibalekile ukuthi uwavakashele ama office akho lapho ngoba khamba hamba kube nezinto ekhishwayo njengoxhaso okwazi ukuthi likhulise nawe njengomlimi. Namanye ke ama opportunities akavelele ngaphandle ngapha ngabantu bezimele ukwazi ukuthi ukhulisa ulwazi lakho, ukhulisa nebusiness lakho njengomlimi.
1: Ngizwa kahle, ngiyathemba ukuthi ke manje nomunye ozothi uyafisa ukwengena lemkhakheni wezolimo uzokwazi ukuthi isteps sokuqala ukusebenza 2 nokuyihlanganisa nama office azi ukuthi ke akhona ama office khona futhi izinto ezivelayo abangalithola khona uxhaso besebenze njengoba usho ukuthi isteps nina esokuqala nje uxhaso nalithola nakwazi ukuthi nibiyelwele ingadini.
0: Njalo.
1: Siyabonga kakhulu abafisa mhlawumbe ukulandela inkundleni zokuxhumana abafisa ukubona umsebenzi wakho bayakwazi ukuthi bekuthole.
0: Yebo, ngikhona ku-Facebook umntwana Nkosiyezi Ntombi noMcebo Zungu.
1: Asiphinde futhi umntwana?
0: Mntwana Nkosiyezi Ntombi noMcebo Zungu.
1: So mangabe kuthiwa mhlambe khona nabanye noMcebo Zungu yakho le account le noma bazoyibona ngani ukuthi iyona ke le?
0: Bazoyibona nje uNomcebo isithombe sami si black and white sibhali ukuthi noMcebo lapha.
1: Oh okay, bese kuyaposta ke zwana izinto zakho zizo.
0: Yebo, umsebenzi wami ke ibona nje ngiphostayo ngoba ngiphila zona nje zolimo usuku nosuku.
1: Amen. Siyabonga kakhulu ukufisela inhlanhla. Hayi manje ngenyanga yabantu besifazana kuphela kodwa nje ukuthi siqhubeke nabanye abancane besifazana niqhubeke futhi nibathathe nibaqeqeshe beyibone lento le ukuthi kuyaphileka la emkhakheni wezolimo.
0: Yebo, ngiyathokoza kakhulu. Sizinami nje ngikukhuthaza nje kahlambe kabanzi abantu besifazane ukuthi asisukumeni sizithathe, asiqhubekeni nje sasilandele wonke amathuba esingawathola. Umhlabathi ngoba sengishilo ukuthi awubheke ubulili. Siqhubekeni nje sihlangane sizethembe. Umhlabathi udinga isibindi, udinga abantu besifazane abanephupho, udinga ukuzimisela. Asiyekeni manje singabantu besifazane ukuba abalandeli. Ngaso sonke isikhathi nathi asifundeni ukuthi sibe abaholi labo esifuna ukuthi sibe yibona kusasa. Ngiyathokoza kakhulu.
1: Bu, siyabonga kakhulu.
0: Ngiyabonga kakhulu sisi.
1: Danko mlelo kwezi FM kwa disikuluma lano noMcebo Zungu silandisa ke naye ngohambo lwakhe khona la emkhakheni wezolimo. Sizozwa ke nje manje engizomthola engizokhuluma naye unolwazi manana sizwe ke ukuthi yena ngabe uthini uthando lwakhe lwezolimo lwaqala kanjani wangena kanjani lana ukuthi izibizoni ingcinamba akeke abhekane nazo njengomuntu wesifazane khona la emkhakheni wezolimo. Sokhuluma naye nje manje.
2: Tobela kufalaza no London Mbatha
3: umlalelo kozi FM sawona eyintatha kusa ngekubingelela ngalesikade nami ngizohlala nawe ngiphathe kahle kusukela manje ngo 3 kuze kushaye ke yini 5 ekuseni ngiyakwamukela ohlelweni lwezolimo izothi bona Tobela kufalaza mlimi.
2: Tobela kufalaza no London Mbatha

0: ibingalele kanye nosokalisa uMashenge ibingalele okhozini umsakazo omkhulu kabi abalandeli bomsakazo kuphi nakuphi la kufika khona ukhozi ngokuthobeka ngithi sanibonani uthokozana wala ngokhulumayo.
1: Eish mhlonishwa nakhona ke asibonge nje nawe ukuthi ulithathe ithuba nocingo lwethu impela masabela nawe usabele noma kunzima kubuhlungu kunje ya siqhubeka ingozi kubuhlungu.
0: Ayi akukhulumeki nomrozo.
2: Hey
0: nami ngikhungathekile into engiphatha kabuhlungu kakhulu ikhathi ezinje mazifika kufanele ngikhulume.
1: Yeah.
0: Ngcono ukuba ngikhuluma emshadweni wamaciko. Ukuba ikhathi eyiningi nje ngisukuma nokuphawula emshadweni wamaciko manje ngikhuluma ezimeni ezibuhlungu zamaciko. Akusiyonke indawo emnandi le ngikhuluma kiyo. Ngikhuluma endaweni engekho mnandi, ngikhuluma endaweni enzima.
2: Yeah.
0: Ngizokhuluma ngengane la, ngizokhuluma ngejongo la, ngizokhuluma ngomuntu osemncane, ngizokhuluma ngomuntu oyithemba, ngizokhuluma ngomuntu ofundisa i-youth, ofundisa abantu abasebancane ukuthi uma uzelwe ekhaya, yini ongavelela ngayo enhle, engaphoqi.
2: Hey.
0: Ngoba ngikhuluma ngenkosi yamagcokama, ngikhuluma ngosicwebi uMvoka Dlamini lapha yaphezulu kwaKopi emsinga emachunweni.
2: Hey. Ingakho ingakho somnya somnandi yesabeka njengekhekhele inyosi sithe asilande wena njengengqwele. Asikulandi ngoba unamandla okukhuluma namhlanje. Futhi asikubizela ukuthi wozokhuluma sithi sicela ukuthi ubhonge emswanini
0: kunjalo
2: ngoba iwe ngophondo ngithina sonke eAfrika ngalomntwana obesemncane kangaka namagalelo akhe siyaqonda ukuthi yebo ithuna lendoda liseceleni kwendlela akwazi ukuthi uyofela phi kodwa besingakalindeli ngalo uyabona njengamanje ngazi ngengane ngumfo wethu ngeciko ngingane eyathathwa amakhosi onke asemsinga avuma ivumela ukuthi gijima yonke indawo namhlanje sithi thina akasekho
0: impela angiqale ngikhalele umndeni wonke wakwaDlamini osibalikhulu bonke omalandela bonke ngithi dudu kakhulu emndenini kaSicebi ngokuba sivuke izolo ngendaba ezibuhlungu kangaka ukuthi asisiyophinda seyophinde simbone uSicebi onamandla kangaka ofike wagaleleka kwenzokala kangaka emculweni wakhe. Ngikhalele isigodi sonke sakwaKopi, ngikhalele umndeni wonke waseMsinga ngokuhlukahlukana kwawo ngiqale phezulu enkosini akayakhele umchuno. Ngithi dudu ndabe zitha dudu macingane namakhosi onke akhele umsinga ngikhalele isizwe sonke saseNingizimu Afrika ngoSicebi, ngikhalele abathandi bomculo, ngikhalele abalandeli bakaSicebi, ngizokhalela amaciko onke siwa kamazingo. USicebi mangimbuka ubengisiyena umuntu okumastandi kuphela, ubumthola nakolunye uhlobo lomculo ngoba ubekho
2: impela isitshe sihla sidlele ivi.
1: Hey, kushiwe njani?
2: Ngiyazi ngiyaqonda ukuthi ina network iyasihlupha-hlupha kwingqwele yethu kodwa ke sesibonga nje ukuthi khona la esimuzwa khona.
1: Somnandi siyashweleza kuleyo ndawo kwenzeka ukuthi ke usathi nje usabeka lawo mazwi enduduzo kwase singamukela namhlonishwa nxese ngqwele nxese siyazi ukuhlabe ngenze ukuthi network lesithe siyasanqamukelana ngayo kodwa ubusabeka somnandi usakhalisa nanomndeni
0: bengisakhalisa isizwe sonke khalisa
2: Ngicabanga ukuthi kulungile somlando uyasabeka sizobuye sikuthinte ngoba uyinqwele kubalekile amazwe ozowakhipha la abhonga obhonga ngawe emswanini ukuthi siwezwe njengesizwe uhlelo lusaqhubeka sizophinde sizame sibone ukuthi sikuthola kanjani ngoba ngisiyaqonda ukuthi iningizimu Afrika ilindele ukuthi uyibhandisha amanxeba njengoba ke isimo sinje siyaqonda futhi ukuthi kubhlungu kuwo wonke umuntu kubhlungu ngisho kuba kuhulumeni kubhlungu kubazali ababemfundisa esikoleni othisha abamkhumbule eklasini nomakhelwana abathi hawu nayi ingane ivelela imithi mhlawumbe iphuma bayikhulekela kube khona amazwi abayiphelezelwa ngawo bethule izalukwazi zendawo amakhehle ndawo kubhlungu kakhulu kunkosikazi wakhe izingane zakhe azalwa nabeswini anquma nabeswini sithi nje sizubhlungu obumangalisayo.
1: Hey bese kuba ikhono lakhe Mroza ikhono elimangalisayo yabona nje ngiyathanda la uSomnandi makabe ethi yabona lensizwa ebungayifici kumasikandi kuphela yabo khona ukungena kulo lonke uhlobo ungacamanga nomculo umumfice ku hip hop angene umfice ku afrobeat angene umfice ku afro soul angene uma sumnikeza stage Mroza khona into ayenza lapha playhouse
2: wagcwala kwathi
1: eshawu
2: live
1: isiginci
2: sakhe
1: yey bakithi
2: waphinde wathi umgowo experience
1: egoli ecarnival city
2: nakhona wenza imangalisa amavideo agcwala yonke indawo umfana omnca bese yahloni
1: ayi
2: ngoba phela yikinto enqoba umuntu inhlonipho.
1: Hey Somnandi ngiyacabanga ukuthi siphinde satholana njengoba beshilo nje uMashenge ukuthi ke kubalekele ngempela ukuthi wena njengengqwele kuba nguwena ngempela obhandisha isizwe kakhulukazi ke thina ke sakhula esifundela kunina uhamba senilihambile.
0: Ngisebenze naye uSicebi ngikhuluma ngomuntu engimaziyo laba nenhlanhla ukuthi ngithethwe ngibe yigoso lengoma kaZwelonke. Bonke uMasikandini ngilabo nge mawumholi kubalulekile ukuthi abantu ubazi baqonde owenziwayo masiqeda ukuphrathiza ukugida umalapha ecoleni akakhulumi akanayi umbuzo ongawuthola kuye ayikho inkulumo ongayithola kuye into ekuye uma uthi ukhuluma naye ubuzwa iyebo sicela ukuthi mawukuthi nokuthi iyebo cilelela Mrozi inhlonipho ngoba namhlanje usicebi siphelezela inedlule ubaba wakhe ehambile kodwa asikuthathe sikunikeze uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu muhle uyabaza abaphephela kuye nangosuku lwenhlonipho.
2: Somnandi siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi namhlanje kulesi sikhathi esinzima kanje ngiyazi ne network ibilokhu ibuye ikhlupha lapha nalapha kodwa bekubalekile ukuthi kube khona okudlulisayo siyabonga singasho nje sithi noma sazi ukuthi ukufa kusezizweni uma sikhuluma kungakwenzeki siye sisho njalo uma siphuma sihamba siyozama ebusuku nemini sithi awu kufa kusezizweni njengosisho sesizulu kodwa iqiniso uma sekwenzekile njengoba sesibonile kuba buhlungu indlela eyisimangaliso siyazi ukuthi onjani ifela ifela khona enkundleni abanye ngolimi lwa manje bebethi social fail emsebenzini walo kodwa mase lilele ayikuba buhlungu
0: kakhulu usicelo befundisa iyouth abantu abasho ukuthi culo abawubukele noma kutshwa like inawo ebafundisa ngoba abantu abasha abanye abakayi understand culo la basajabulela uma bebona abantu bemayima kanti umculo ngempela umculo ngokumnandi uma iciko selibekela wona live selukhomika selenza ini leyo nto lamatho wakhe akade wenza ingabona ukuthi lensizwa iyafundisa kakhulu ngomculo ngoba itshela abantu abasha ukuthi usuke usuphelelisa umculo wakho uma ucula live hey ngithi silimele siqhameke ngekwantwala sishayeke inkamba beyibuza silimele kakhulu kodwa mase kufike kulesidaba akusekhona kwethu
1: impela kunjalo
0: sibitsele amehlo phezulu ngoba usizo lwethu luyovela kujehova sekoganga uNkulunkulu ngoba siphilayo nesikhulumayo nesithuza amanzi nesidla ukudla
1: eish somnandi siyabonga mhlonishwa siyabonga nje isikhathi sakho sibonge namazwi usuthe wasipha wona wapha nje nesizwe sonke ngayo lensizwe sikhuluma ngayo namhlanje umfaka Dlamini siyophinda ixhumane futhi ke ngohamba kwesikhathi ngoba siyazi ukuthi nenhlelo ke zokuthi ke umcimbi wakhe ke wokumphekezela uyoba nini kodwa nje siyabonga isikhathi sakho namhlanje kusini
3: aye ngejabule kakhulu mfowethu abantu baphumile bazosupporta bathenga amathikithi sashaya usold out singasaqalike siyabonga kakhulu lokho siyafisa ukuthi nangokuzayo masiphinde sibacela ukuthi beze bezoseseka bephuma ngomningi njengoba benzile baphuma bazoseseka babamlandu kwabanjeyaya

u-express nje indlela ozizwa ngayo ngayo yonke indlela uyabona uma kuthi nje kukhona ekufikela manje ukuthi uyisho manje uyakwazi ukuthi uyisho ukukhombisa nje ukuba creative kwakho ngayo yonke indlela ongakhombisa ngayo uyabona.

0: Siyabonga Menzi, siyabonga inkosi yamagcokama, siyabonga King Polite, bakwethu, insizwa yakwaKopi, ngihleze ngisho ukuthi mangabe isise stage bese sithi qhwi umlenzana. Manje wasathi sister njalo ngiyangizwa lapha e-Redden ukuthi uthi ngithi qhwi umlenzana.
1: Madoda.
0: Bakithi siyabonga, siyabonga nje kakhulu umnikelo omkhulu kangaka. Ingakho sithele lolu suku, cabanga kwaba usuku lomama futhi besibeletho, beyinseka. Kwaba usuku la kwenzeka nje yonke lento ngesikhathi semfudumale yabo mama esithemba ukuthi omama nje bendawo bazobhinca amatshali bahambe bayohlala bahlale babahlalise kulekelelwe umphakathi ngabe konke kuzobe kwenzeka nje umphakathi siyakholwa ukuthi uzoba ingxenye ukulekelela nokusiza ngalesi sikhathi
1: impela kunjalo ke impela ke kule mpela sona nangomamseleko bakithi sawubona emamseleko
2: hey kubi imboza bafethu. Hayi akhona nokuthini mfethu, ukhona umlaleli ongenile wathi siyabuzana nje phela impilo ngoba kufanele sibuzane kodwa nje akhona nokuthini mfethu. Kubuhlungu ngendlela eyisimangaliso, angazi ukuthi ngingachaza ngithini insizwa le ebithobeke ngendlela eyisimangaliso ngoba usicebi ekulezinga akulona ngokomculo nangamagalelo akhe, kodwa noma yinini mawukhuluma naye mawumfonela ubehlezi sisisi. Ngingane kuye ehlezi ezothi sisi, ngiyakhumbula nje kade senza amalungiselelo omcimbi umzumbe Masikandi kade sinawo ngo 16 June emthwalume, ube umculi wokuqala kwi-list iyabaculi esasithe sifisa babe khona kwi-line up. Wasihlonipha ngokukhulu bakithi kuyithoba, wasuka le emsinga waze wayofika emzumbe, wafike wanandisa nala esabona khona ubuhle be-performance yakhe eshaya le ngoma esiqeda ukuyidlala manje eshaya noMenzi ebukhoma e-stage. Kumnandi ngendlela isimangaliso, angazi ngathini, amazwi ayaphela bafowethu. Kubuhlungu, kubuhlungu esingakusho nje ukuthi umndeni wonke abathandi bomculo kaMasikandi iNingizimu Afrika yonke nje iduduzeke uNkulunkulu engathi ke engasithoba amanxeba bakithi aphumule ngokuthula. Usicibi
0: siyabonga zama kakhulu, siyabonga dadewethu,
1: siyabonga maZZ. Yeah, phumule inkunzi malanga. Ake sithi ke uma kuthiwa ke usendaweni efanele ngesikhathi esifanele kushiwo eLotto Star. Izolo ke umdlalo nenhlanhla uzithole esengena phakathi kweLotto Star Aviator waziwinela ngaphezu kuka 1.5 million rand ngokubheja kanye. Ingabe nawe ke uzothatha isinyathelo esifanele? Bheja manje ke ku Lotto Star Arcade Games. I Lotto Star igunyazwe nge license Mpumalanga Economic Regulator. Abavunyelwe ke bangaphansi kuka 18. Khumbula ukuthi ke i National Responsible Gambling Program uyabathola ku 0800 006 008. Abawinayo bayazi uma sekufanele bayeke, kunemigomo nemibandela. Yonke ke imidlalo yokubheja ihlinzekwa ngamathuba amaningi.
0: Asivale mfowethu, sivale silandu uBrotherman. uBrotherman uthe ucela ukusenzela nje encanyanyana imix yabantu besifazane njoba ke yilesikhathi sabantu besifazane, Brotherman Women's Day mix asinikeze yona. Kodwa uma sivala sithi nje siyabonga, siyathobeka kakhulu kakhulu kakhulu. Siyazi thina nje ngoba sike sathi uma sidlala ingoma siyidlala ngoba siyibona iya trenda ku TikTok, iya trenda, sidlala umculo thina ungadumile uzugcina uduma abantu bawuthande ngaphandle. Kodwa futhi uma siwudlala siyaqonda ukuthi uyibhizinisi, siqonda ukuthi uzovusa imizi yabanomzana. Sisuke siqonda ukuthi leli artist lingenile studio. Ingakho kufanele uma siyibhek announcer sesiyibongela ingoma yomuntu ikwazi ukuhamba idayiseke ukuze akwazi ukuthi ayovusa ikhaya. Ngoba siyawuqonda umshikashika, siyazazi njengabantu abamnyama abampisholo siphumaphi.
1: Sesivalisa sophinde sibona nekusasa. Mroza uyazi ukuthi ke insizwa uSicebi ngoba sizwile ukuthi ke ukhona ke nensizwa ovamise ukusebenzisana kakhulu naye bathi ke uGupta. Nayo ke bakithi ethe nayo uyashabalala kuyo leyo ngosi. Ngathi naye umndeni wakhe bakithi nehlobo nabo bonke nje abasondelene naye bangaduduzeka ngalesi sikhathi. Siyanithanda kakhulu. So phinde sibona nekusasa
0: lokho. Abalaleli bonke basemsinga, itshitshilo mgunyathi, uMakhwele emsinga, Kholwa Zuma, siyabonga. Muzwa semsinga, siyabonga.

0: Ya, sizama ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ngithole ithuba ngenyanga enkulu, inyanga yabantu besifazane. Ngiqale ngikhalise kakhulu umndeni wakaDlamini, umndeni wamaciko, ukuhamba kwensizwa edume kangaka. Kodwa bese ngisho ey'nsizweni ukuthi ukuphela kwegazi lensizwa kwenza ukuthi iy'nsizwa zihlangane, zibumbane. Yilo igazi lalensizwa lihlanganisile manje ukuthi sesiyokwazi ukuthi umculo wethu noma kuthiwa kunjani kodwa soqhube siye phambili singalokhu sikhalile ngoba ibekile induku ebandla.
1: Kunjani?
0: Sengiqhubeka nkosazana zama. Ngifuna ukusho nje ukuthi lolu suku lwabesifazane ngithi angibanike nje ngetreyi bonke abesifazane ngithi nanto usuku lwenu eluthatheni libambe ngezandla zombili singamadoda sizinsizwa singabaphathi abakhona abaphethe imindeni sithi usuku lwenu lolu siyakunika lona ngezandla ezinhle iy'nhliziyo ezinhle.
1: Siyabonga.
0: Yeah, sengiqhubeka dadewethu ngifuna ukuthi ngiqale nje ngithi namhlanje usuku lolu ebesiligubha izolo kodwa ngifuna ukugcina kakhulu ke kulolu suku lo lwabesifazane ekutheni kukhona izinto ezenzakalayo uma sebethe banukubezeka ngokocansi noma banukubezeka emndenini noma bahlukumeza noma ngayiphi indlela nje eyenza ukuthi umuntu wesifazane ayithole engasazizwa kahle. Yebo-ke mina abantu sona ngibazi kungabantu abangcwele, kungabantu abayinakayo nabaclean kuze nabantu besilisa bonke babonayo njalo esifazane. Kodwa zikhona izimo wezama la umuntu wesifazane athi uma esethewa nokubezeka khona ngokocansi ebese eyithole ngathi manje akasekho clean ebese efuna ukubuyela esithonzini sakhe ekubuyeni ekuzethembeni kwakhe ebese ngoba unukubezekile athi ufuna ukuvela elokhu uyena eyintokazi yakwabo eyaziwayo kanti akusenjalo useyisisulu manje sobugebengu. Sikufanele kubhekeke ukuthi lokho kwenzeke kuyena yiphi indlela eyaphambili ukuthi lo msolo agcine eboshiwe angene etoksini avalelwe. So ke ngifuna ukuthi-ke uma kwenzeka suthe wahlukumezeka bukusisa phela ukuthi wena njengamanje unosuyisisulu usuyi-crime scene wena uqobo wena muntu wesifazane ngoba lokwenzeke kuwena uqobo okokuqala. Okwesibili, indawo lapho kwenzeke khona lobu bugebengu lokubezeka ngokocansi esikufaka kakhulu ngaphansi kohlelo lwe-GBV ukuze abantu besiqonde kahle ukuthi sikhuluma ngani namhlanje. So uma suthewa nokubezeka musa-ke phela ukuthi usicabangela wena isithunzi sakho sokuthi eyi mina ngiyintokazi yakwabo bazothina abantu zigcine unjalo kuze kufike umthetho futhi ngamanye bazuze fike thina ochwepheshe-ke omahlasela ngengqondo sibheke ukuthi njengoba usuthewa nokubezeka umuntu wesifazane yikuphi esizokucosha lapha okwenza ukuthi kusasa icala lakho liqine ngaphambi kwenkantolo ngoba inkantolo ezama ifuna ubufakazi obuqanda ekhanda ifuna ubufakazi obungangabazisi ukuze kuthiwe isigebengu siyagwetshwa. Ziningi izinto esiyibhekayo ngizokusho ngesilungu ithi DNA ukuze wonke umuntu akwazi ukuqonda kahle ngoba yona gama elidumelele ungakubeki ngesizulu ngoba ngeke kuzwakale kahle. I-DNA ke iney'ndlela ezimbili noma ey'ntathu, ingaba i-DNA yomjuluko noma i-DNA yokuthi ngesikhathi kuhlangana imizimba emibili ngobulili kwakhona iy'nsalela ey'salayo ezodinga ukuthi sikuzozema sesiyicoshile kwi-crime scene zacutshungulwa zachathaniswa kwathiwa hhayi lezi ziqhamba kusibanibani lezi ekasibanibani lezi wesifazane lezi wesilisa. Umbuzo othi lezi wesilisa uma ephika icala ukuthi akafikanga la zifike kanjani kulo wesifazane okokuqala. Okwesibili, uma kuthi kuloo ndawo bekwenza khona isigameko khona sikutholayo kuthinta lowo silisa othewa nokubeza wesifazane nalo mbuzo uqhambuka inkantolo ukuthi uma uphika icala pho lokhu kufike kanjani lapha na i-DNA ke leyo-ke neyomjuluko-ke nezandla nemino nokunye nokunye engichaze nguningi kakhulu sikuqoqauta njengochwepheshe endaweni yesigameko ukuze sihlanganise ubufakazi. So uma-ke uwumuntu wesifazane usuthe wena wathatha ukuthi isithunzi sakho sehlile busuyazigeza usubulale baphela bufakazi lapho-ke kuzo ma sekufike enkantolo eseboshiwe-ke nalo msolo abuthi uzinyamkhomba kodwa bese kuthi ubufakazi abenele ngenxa yokuthi lo bufakazi obuphathekayo wena ibona othe wabucisha ungazeleli ukuthi ucisha ubufakazi ngokuthi wena ubheke isithunzi sakho nokuthi uyithole sungathi usungcwelile kanti ungcweliswe isigebengu ngaleso sikhathi.
1: Eyi, umbuzo ke lana ngcolose uthi mangabe mhlambe uthola ukuthi ke sekwenzekile ke walenza lelo phutha lokuthi ubufakazi ubucishe ngenxa yokuntululwazi ungazi ukuthi bekungafanele ugeze bekungafanele uqoqe endaweni yesigameko mhlambe lokho ngabe kuchaza ukuthi icala soke seliyinto ephelile engekho
0: aliphelile zama icala kodwa ubufakazi sebunde kanti ngoba kusekho okuphathekayo kukhomba ukuthi ngempela uyena khumbule ukuthi lothi sigebengu sihlasele uwedwa uwe naso la enkantolo kodwa-ke khona umbuzo okwavezwa umdidiyeli enkathi sikhuluma nje sisahlele usuku lwanamhlanje ukuthi uma kwenzeka-ke mhlambe ngoba ngiyabona ukuthi cha la vele khona lapho esengizophazama khona ngimshuthe lo muntu noma ngithathe ividiyo lokho kuvumelekile yini na ngathi mina yebo kuvumelekile ngoba lapha wena uyazivikela ngase ngithi kuyena kuthathe lokhu njengokuthi ufake amakhamera emzini wakho siyangena isigebengu sesiyashuthela ngeke umthethe ukujikela ukuthi wena uthathe iy'thombe zalo muntu ngokungemthethe ngoba ubuzivikela yinto leyo ungayichaza enkantolo inkantolo ye-ACT ke yona kumina nkantolo ukuthi ngiyabuvuma noma ngibuvume ubufakazi ngoba kuzophikiswana ngabo enkantolo ngakho umuntu wesifazane uma enawo amandla ukuthi nalokhu engakwenza ukuthi athathe iy'thombe zesigebengu ngesikhathi simnukubeze akwenzeke phela ngoba thina inkantolo sobe sesiphikisana ngokomthetho ukuthi lokhu kwenzeke ngaphansi kwaziphi izimo yingakho esithi inkantolo vuma lokhu esikubeka etafuleni ngoba sinakho okunye
1: uyazi ukuthi ngcono sikhona kwezinye izimo okuthola ukuthi kuzovuka icala lokunukubezwa mhlawumbe eselilidala othi umuntu uma ngabe eqhamuka ekhuluma ngalo kube khona abazombuza nabazomjaja ukuthi wawukade uthuleleni ngalesi sikhathi mhlawumbe uthole ukuthi into eyenzeka eminyakeni eyadlula mhlawumbe ngaleso sikhathi wawusemncane kodwa manje uma ngabe usumdala usuyabona ukuthi kahle kahle la kwakufanele ngithathe iy'nyathelo ezithize ukuze umthetho ubambe iqhaza wenze umsebenzi wawo esimweni esinjenganaleso icala amaselezela abalidala laba neminyaka kuyaye kumiswe kanjani ngoba phela ubufakazi vele busuke sebucishekile sebungasekho
0: yabona umbuzo uyiphrisi lingabuza lowo mbuzo noma umuntu ongabuza lowo mbuzo ukuthi kwawuthuleleni ngathi kusenzeka shuthi lo muntu akanalo uzwelo ukhumbule khona into okuthiwa yi-trauma yabona i-trauma ngazi ibiza kithi ngesizulu uma wehlelwa yisimo thizeni uyakuyi-trauma so i-trauma kuya ngokuthi izothela ziphi iy'thelo emva kwalokho busa uyadideka gcina ungalivezi icala ebese nabantu belokhu bethi ish yabona usibani bani laikhaya uyena ondlayo usibani bani laikhaya uyena ubaba yabona nawe uyeza abantu besho bemncoma lo muntu lona okunukubezile ubusa ukuthi eyi kodwa ngempela siyodlani lani
1: kodwa-ke
0: gcina usuthula kodwa-ke uma usukuvezile ukuthi hhayi bo nibona njena wangihlukumeza lo baba enikhuluma naye ngosuku oluwukuthi ngesikhathi esiwukuthi ngasabi ukusho amafisa nobuchwepheshe bokubuza imibuzo kuze kufike kutheni inkantolo ithi icala iyachitha noma ayichithi mina bengizothi kwabesifazane abahlukumezeke eminyakeni eyadlula abaqhubeke bavula amacala thina siqhubeke siphenye ngoba sifundisiwe ngokuphenya nokubuza imibuzo kwisigebengu sesikhonje ukuthi wena wakwenza wakwenza kanjani silandele ngendlela esifundisiwe ngayo ungathola ukuthi icala indalo liyaphumelela enkantolo aze agwetshe umuntu noma ubufakazi buncikincike kangakanani kodwa agcine esegwetshiwe.
1: Eyi, ngiyabonga ncolo sokuthi ukuveze lokho ngoba baningi abantu abathule nezigameko ezenzeka eminyakeni eyadlula asebesaba-ke manje ukuthi abantu bazothi bengithuleleni ngakekho ozongikholwa abukho ubufakazi obukhona kuyafana akekho umuntu ozokunaka njani njani njani ngoba usho nje ukuthi kwesinye isikhathi uma kwenzeka iy'gameko ey'njenganalezi umuntu uyathikamezeka emqondweni ziba ningi futhi nezinto eziyaye zikhulunywe kuthiwe asigqibe layikhaya singasho njani njani njani isikhathi sohlambe busemncane umuntu bekusabisile wathi nje beke wathi vu ngizokubulala uyabo ugcina uthula ngaleyo ndlela ngiyabonga ukuthi siyikhulume le ndaba ngoba baningi ngempela abantu abahleli namacala abangawabikile ngenxa yokusabela ukuthi kwenzeka kudala angeke size sabuthole ubufakazi njalo njalo
0: sineyingane zama eyikhula kabuhlungu uthola ingane esiyinodlame olungaziwa ethola ingane esiyizonda abantu ethola ingane esiba umbulali kanti yahlukumezekisencane yangakwazi ukukhipha ukuhlukumezeka kwayo ngoba kwakuthukise encane futhi ayikwazi ukukhuluma inamanga ishayo la futhi unamanga nongeke akwenze sibani bantule kuwena siyamazi uyakholwa umfundisi ubaba uyathenza emsebenzini unegama emphakathini lezi ngane zikhulule zikhule zenze ubugebengu obumangalisayo ngoba zikhula naleya ngcindezi yomqondo manje seyifuna ukuyikhipha isiyikhipha ngesankahlo manje siyalwa ingane sigcine ibulala abantu igcine isigebengu egcine engagani umuntu egcina onumngano wakhe ngokuthi kuvuka leza zinto emganeni wakhe uthi mina angahlukumeza umuntu wesilisa ngisemncane usegana nje manje unesilonda unetrauma unento engasukile ekhanda lakhe yini ofanele siyibheke lezo mahlangana nozakwethu abanakwethu iyithanda zethu ukuthi lo muntu onganana naye kambe thini ihistory yakhe ayekuvezele naye uma umkhwenyana ukuthi hayi bo yazini khona ihlalihlala ivuke kimi ngisemncane ngehlelwa isimo esikanje ungathuki uma ubona ngiyisesimene sikanje bese sithola indlela yokuthi siyilaphe lemoya ngoba imoya le esukwenza ukuthi imindeni igcine ibhidlika ezamamseleko
1: kunjalo kunjalo Ngcolosi ake siyibambela okwanamhlanje ngiyazi kuningi esingakukhuluma mayelana nalo lolu daba kodwa ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe singagcizelela nje ukuthi enze iqiniseko sokuthi mangabe kukuthi ngempela isigameko sisanda kwenzeka noma ukuhlukumezeka kusanda kwenzeka ungabucishi ubufakazi ungajabu uyogeza nokuqoqa njani njani ngoba ngempela lokho kuzokwenza ukuthi icala libe intenge intenge siyabonga kakhulu Ngcolosi ukuthi usiphe isikhathi kuyiholidi phinde futhi ke ngesikhathi sayo ube khona futhi siyabonga
0: siyathokoza
1: lana cause FM yena ke Ngcolosi kade sikhuluma naye namhlanje sibheka nje indaba yokuthi ke uqikelele ukuthi awubucima ubufakazi emva kokuthi kade uhlukumezekile ngoba ngempela lokho ngaholele kutheni icala ligcine eselinte kenteke bese kube ngazi mhlawumbe umthetho awukusizi kanti cha ubufakazi buthanda ukuthi bube entekenteke ngenxa yokuthi mhlawumbe ubungazi na ukuthi mangabe sengigeza kade nginokubezwa ngokucansi sengicima ubufakazi uma sengiqoqa endlini ngishanela ngikoropa sengicima ubufakazi bezinto ekade zenzeka lana amachaphazele egazi nakho konke okunye okungase kutholakale endaweni yesigameko okungaba usizo uma sekuvulwa icala imizuzu ke imbile sele phambi ukuthi kubumbane ihora leshumi ngo 10 o'clock ezobe sikhona ke izindaba zokubumbana kwehora noSomplek kanti ke ngale ka 10 soke sizokubheka nje bakithi abantu akade besebenza nayo insizwa le yasemsinga usicebi njoba sazi ke ukuthi ke kuvele ke lo mkhuhlane ovelile ngempela sonto sisemanzini bakithi sisemanzini sokhuluma ke namaciko ahlukahlukene abemazi kangcono namanye ke abekade esebenza naye endimini
2: Sigvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi lezwe
3: umsindo
2: sigthatha sigbeke ukhosi FM uhamba phambili
4: Kulenyanga yabesifazane ukhosi FM luqhakambisa amaqhawekazi alesi sizwe
5: We pay tribute to today's generation of women
4: Sikhumbula umhlaka 9 kuNcwaba 1956 lapho inkulungwane zabesifazane zashiya amakhaya azo zamashele ePitoli ziyolwela isithunzi inkululeko nekusasa leningizimu Afrika
6: Long live the spirit of the late live ngoya long live
4: Isibindi sabo saba yisekelo samalungelo lo eswajabulelayo namuhla sethulela isiqhoko omama ogogo odadewethu namadodakazi ethu wathinta abafazi wathinta imbokodo ukhosi FM lohamba phambili
7: bantu bakugompo city sibuyile nempolo yabahlobo family day festival 2026 ebuffalo park cricket stadium ekugompo city ngomgqibelo mhla ka 5 kumandulo lindela usuku olugcwele umculo obukhoma ukudla kumnandi imidlalo yezingane kanye namaciko ahamba phambili ningizima afrika nabasakazi benu enibathandayo womhlobo wenene fm abawube benandisa ukheli khumalo mahu jezel brothers mlindo the vocalist naledi apiwe professor ntencane ziyanda ntshangana nabanye abaningi thenga amathikethi akho manje web tickets You can pay noma kwa boxa impolo yabahlobo family day 2026 ungezwa ngayo yiba khona hashtag into ingempolo yabahlobo
1: Sana clock isikhasa kho njengamanje uthi some black wezama unginike ubani ngithi mina yini uthi lalela ke wesiswabantu iholiday namhlanje mina nje ngidle ndala kuyimanje ngirelaxile ngipholile ngizobuya ngo 11 ngithi hayi ke kulungile ke bhuti sizwa ngawe sazi wena thina stedeli number ke one time Tony Pop featuring AB Crazy sihlose ngoma sithi inhliziyo

0: nomina shila lante lelo ikulayo ngazinokuthi yasho uthi namagamayo
1: ayikhuba
2: ayi wena asikuzwa ngisamfuna umuntu odlalayo wena ubona ngezenzo asolohlobo lomuntu athathe kancazi yayo speaks louder than words ngike ngizwe kusha abantu abathanda ngayo ngiyonisenalo thando mina ngithanda insizo wamela yamagamayo umuthi unezingano eluyeke ngikusebenzele ntoni nawe zamayo

0: Ngicela mina ngomuntu obethesha umaskandi akudedelela ama buzz. Ungazi noma manje sesiya reva noma senza njani i-creativity into ebibuzwa la. Yabona amakhulunywa ngeciko elenza izimangaliso.
1: Ah usifile
0: nganisa kwethu. Ah usifile. Menzi bhuti.
2: Yebo sawubona sisi.
0: Kunjani ngani yakwethu?
2: Siyayiphilela inkosi. Nawuba kunjenake.
0: Hey mfowethu, hey yabona nje isimo lesovela ungazi ngempela ukuthi ungathi mawukhuluma uqale ngakuphi indlela esigqemeke ingozi engiqiyantwala ngayo. Kunzima mfowethu, kunzima njengomuntu esimbonile okhona endimeni saphinde futhi sambona esebenza naye uSicebi kade ngisanda kuhleka nje le video wawuyenza ugijima lapha kiwa kumgowo experience bethu ebhuti sikulift yini uthi hayi angifune lift wenu kumnandi nje kuhleka kulungiselela lo mcimbi umgowo experience nehit ke le enishayile nobabili mfowethu ngiyazi ukuthi kubuhlungu kuyazwela kodwa ke siyafisa nje ukuthi kube khona okubekayo ngayo insizwa leyo ukusebenza kwenu ukwazana kwenu nakho konke nje okusenhlizweni yakho.
2: Yebo sisi, ngiyabingelela nakubalaleli bokhozi. Mhlawumpe kumuntu ongazi-ke okhulumayo umenzi owakwamabizela emnambithi la endimeni ngibe nethuba emva kwabo ubhuti uSicebi. Then ngike kwahamba kwafika isikhathi la okubiza ukuthi ngiqale khona umsebenzi wami. Umsebenzi wami ngiwuqale phansi uSicebi ube yingxenye yawo. Ngiqala ukusebenza naye kusuka lapho, ngiqala ukuzimela emsebenzini engiwenzayo. Kuze kube yila ngalo ukuthi uyadlula emhlabeni besebenza. Futhi nakuba besingakuhleli ukuthi sizokwenzani elandelayo kodwa bekumane kwenzeke. Besiyaye senze imidlalo yokukhalisa iginci bukhoma. USicebi ngendlela ke abe uthanda ngakhona umculo, hayi angazi ngingachaza ngithini, noma kuthiwa sisendaweni lasilungiselela khona ubeba nesikhathi esanele ukwenza lokho. Umuntu nje okhululekile ngayo yonke indlela. Uma kuziwa-ke nje kuthini-ke usebenze nomenzi, angikhumbuli kuba nephutha esake salilungisa mina noSicebi. Sihlale siyihlekela kukuhle. Uma ngabe eseGoli ngiseGoli siyaxhumana ungakuphi, asho ukuthi isikhathi esiningi-ke besihlanganela la sizosuke la ebuthole ukuthi sizolala khona ndawonye. Noma kuthiwa kibe emcimbini mhlawumpe kukhona ibandla elingekho mhlawumpe lakhe noma elami sizosebenzisa lele likhona sikhululeke nje ngaleyo ndlela. Angazi ukuthi umuntu obengekho eduzane nomculo kwamaskandi ngingamchazela ngithini nje ngoSicebi. Kuningi kakhulu kodwa-ke okukhulu kunakho konke ukududuza umndeni nabalandeli bakhe nendima kamaskandi ngesehla esithe sehla. Engathi uNkulunkulu engawapholisa amanxeba kubalandeli nomndeni ebese impilo iyaqhubeka emndenini.
0: Ey menzi bhuti mfethu, ey uvelung angazi ayaphela amazwi mfethu. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu ngendlela esimangaliso kodwa ezikhathini ezinjengana lezi siyaye sithi ey ake sibheke okuhle okwenzakalile ngesikhathi sakhona, sibonge impilo yakhe. Kukhona abathokozayo ukuthi sitholile ithuba lokuthi sisebenze naye, abanye bathokoza ukuthi sake sahlangana naye, uke waba yilunga lomndeni wethu, sike sasondelana naye. Yebo kubuhlungu impela kodwa ey mfowethu, engathi ke uNkulunkulu enganiqinisa nonke namaciko bonke abathandi bomculo wakhe. Ey mfowethu sibonga.
2: Uyabona nje sisi, mhlawumpe uSicebi ufike wakhuthaza umculo wokuculwa bukhoma obekuyinto ebisikhohliwe ingasenzeki endimini, besiyithanda-ke thina-ke kodwa-ke ngoba besingenawo amandla okukwenza lokho. Naye ngiyacabanga ukuthi ubebambe inzima, besibona ukuthi ubambe inzima. Ngiyafisa-ke ngazuthi-ke abantu abanamandla bengasilekelela leyanto ebeyenziwa uSicebi ingapheli. Uma ngikhuluma ngento kabeyenza leya abeyenza la emculweni, nokuthi umculo asikhumbuzeni abantu ukuthi yini lesiyenzayo. Umaskandi uyini? USicebi senzelile umaskandi, wawumaskandi. Ngicela ukuthi-ke abantu abanamandla beqhubeke besilekelele ey'ntweni ezinjengalezi ebezenziwa uSicebi. Imicimbi yokuculwa bukhoma ingapheli. ingapheli imicimbi esizoyicula bukhoma. Ungixolele nanokuthi ngibuyele entweni eyodwa kaningi, angazi nokuthi ngizokhuluma ngithini. Ngiyakhuluma, ngiyacabanga,
0: Hey
2: angazi mfowethu.
0: mfethu, yeah.
2: Kunamaculo kagcina ukwenza isicebi, ngiyafisa ukuthi lawo nje kakhulukazi aqondene naye, engathi abantu bengaya beyowulalela umculo ukuze nasekhaya uzokwenza umehluko, ngoba umculo lo siwucula sesawufaka online ukuthi usilekelele. Nakuba kuthiwa akasekho-ke emhlabeni uSicebi, umculo wakhe usasebenza. Ngifisa abantu baqhubeke bawulalele, kube nento njalo njalo ezohlala isikhumbuzo ukuthi umculo wakhe usekhona.
0: Menzi, siyabonga kakhulu mfethu ukuthi nje uvuma ukukhuluma nathi, nakuba sazi ukuthi kusekusha kakhulu mfethu, kubuhlungu ngendlela eyisimangaliso, akukhulumeki, kodwa siyabonga nje ukuthi usinikeze isikhathi sokuthi ukhulume nathi mfethu. Uqine, niqine maciko nonke endimeni, nawo bonke nje abantu abathanda-ke umculo okaSicebi. Siyabonga bhuti.
2: Siyabonga kakhulu.
0: Thank you mfethu.
2: Amen.
0: Nansi le hithi le, le ngoma edla abantu le. Umenzi uhamba naye uSicebi la, ithi vuma ntombi.

0: Akoda ntombi noma sengikutshela ukuthi ekhaya khona amakhumbi mfethu ngikutshela ukuthi silishi imali sikha ngamafosholo awufuna ukuvuma. Senyoze kuphela indlela engiyehla ngenyuka nje ngilongishelana nawe phela kuthiwa ngempela intombi yayishelwa unyaka wonke ingavumi ingavume makhoza ngibona sengadrysa unyaka wonke. Hawu lokho insizi lokho uthe hey mamseleke manje hey ngiyafa ngawe ye madoda hey mafowethu hayi cha kulungile ngani zakwethu lesikhuluma nensizwa ke la nayo ebisebenza kakhulu noSicebi inkosi yamagcokama uSimphiwe umfoka Nxumalo esimazi kakhulu ngokuthi ke usixavathi naye nje abeke ngalensizwa sakukubonga nje emswaneni ngani zakwethu indlela ekubhlungu ngayo sixavathi mfowethu
1: umntombeni sanibona
0: unjani budi
1: usekhona umoya enyameni ngaleyo ndlela sisaphile
0: yeah ay mfowethu silimele silimele ngiyazi ukuthi nina benisebenza naye nisondele kakhulu eduze kwakhe nilimele kakhulu mfowethu ngiyazi ukuthi kusakusha kubuhlungu kuyasinda kuyazwela kodwa siyafisa nje ukuthi ke ubeke nje amagama ambalwa ngalensizwa ngokumsebenzi wenu nokwazana kwakho naye kade ngikubona ukuthi wawu up and down lapha yakumgowo kulungiselelwa ngikubona ufakile ama video lapha kuhlelwa lo mcimbi omkhulu kangaka ungathini nje mfowethu
1: eish mamthombeni amagama angiyena umuntu ojwayele ukuthi angabi nawo kodwa imizuzu efana nalena iyona evele ingikhombisa ukuthi lobu buciko bamagama engazi ukuthi ngazalwa nabo akizo zonke izimo yokwazi ukuthi buphume kuzo kade ngisho nje nakwa ngibuza ukuthi ngiyani ngisho ukuthi ngathi ngiyirapha
0: ey
1: indlela engizizwa ngayo engingakusho nje ukuthi kubuhlungu kakhulu ngiyazi ukuthi ubuhlungu buyahlukana ngokuthi ke umuntu mhlawumbe usondele kangakanani engikufisa nje ukuthi ngikwenze ukudlulisa amazwi okudabuka nokuzwelana nomndeni ngalesikhathi nokuzwelana nabalandeli bakamasikandi nabalandeli bakhe nabalandeli bomculo jikelele ngoba umuntu okwazile ukuthi athinte iy'nhliziyo zabantu abaningi abahlukene kungakhathaleki ukuthi iluphi uhlobo lomuntu umuntu lo mculo umuntu alithandayo kanti futhi nangaphezu kwalokho nje ukwazile naye ukuthi akhombise ukuthi umuntu overtime bekwazi ukuthi uma eqokwe engomeni nje kweminye imiculo afika kwazi ukuthi ayinqobe iy'nhliziyo zabantu ngaleyo ndlela nje amazwi ami ngicela nje ukuthi abhandishe wonke umuntu ngalesikhathi sonke nisemanzini sonke sisey'nhlungwini asizame nje ngani zakwethu ukuthi kunzima kunjalo sifuze esigwini.
0: Hey mfowethu uyazi wangikhumbuza maso ukuthi nakwezinye iy'ngoma ethola ukuthi akuyona le genre kamaskandi nginale ngoma le nganome Black Diamond nomuntu uyedwa yini le tifoni yakhala. Uyabona ukuthi akusiwona umaskandi laphana kodwa maye sengena futhi kuyazakala ukuthi awu wangena umsingi amadoda. Noma ngabe ikuphi la umbeka khona uzofike ashaye into esezingeni eliphezulu angifethu silahlekelwe uNkulunkulu mfethu akanithoba amanxeba anipha amandla okumelana nalesi sikhathi esinzima kangaka mfethu siyabonga kakhulu ukuthi ke ukhulume nathi namhlanje
1: hayi sibonga kakhulu mamthombeni hey yabona leyo ciko leya ndoda ayiphiwe kakhulu umuntu ongakwazanga ukuthi asondele eduze kwayo ayibone mayiwenza lo mculo abese beyulalela mhlawumbe ukuqonda kwakhe ukuthi ubuciko bakhe bebujule kangakanani ukuze bafishane mhlawumbe akwazi ukuthi abese studio nabo bangakwazi ukuthi bayichaze kancane ngoba mina bengivele ngibona ukuthi ngathi isangoma somculo lo muntu indlela awenza ngawo yebo umculo wona vele uyinto yomoya kodwa ayi owakho umoya ubuhluke kakhulu ngendlela engingakwazi ukuyichaza sakhulunyeka kakhulu bafowethu okwenzekile kungenzeka noma ubani hayi ngoba mhlambe ukuthi umndeni wakadlamini uNkulunkulu akasawuthandi noma uNkulunkulu esofulathele kodwa sonke ngoba sihamba nje sinolwethu usuke singalwaziyo laziyo uye kuphela
0: ey kunjalo mfowethu kunjalo buti siyabonga kakhulu mfowethu uqine mfowethu yezwa
1: siyabonga kakhulu siyabonga
2: Memo nenkosi amagcokama nazi yani hayi manje sona pakho kubulethi dad isekonda ane mic ya afa ina ma headphones akezwa
3: yezwa
2: awusha awusha isekho futhi ayindlela kubulethi awusha

0: Oh, tu sais, couche un gérard, couche à faute.
1: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osiqhawuqhawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amabili nanhlanu.
0: Hayi cha baba, ngiyayibona mina ngeke. Sengithanda ukwehluleka manje indaba kaZuzana.
2: Hayi cha gugu, ngiyacela sithandwa sami. Ngicela ungasheshi ulahle ithemba.
0: Hayi ngeke baba. Baba mina ithemba manje lingiphelele, lingiphelela futhi usuku nosuku.
2: Gugu, akwenziwa kanjalo. Ingane le. Kusengalungiseka sithandwa sami. Thina kufanele simbekezele uZuzana uphela nje.
0: Hayi kulungile, ngiyakuzwa Zwidi. Kodwa nje hayi ukuthi ayikholula lento yokuba umzali, sengiyabonake manje.
2: Lalela gogo. Uyabona isimo nesimo esifika empilweni sithando sami. Sisuke singezile ukuzokubulala. Kepha sike sizokwakha futhi sizokukhulisa sithando sami.
0: Kodwa kanje pho baba.
2: Ehhe.
0: Aw.
2: Impela kunjalo sithando sami. Futhi ungathi unenkinga uma ungakayizwa yomnye umuntu, uyangizwa gogo. Kungenzeka wena ukuthi uthi unenkinga. Uthi masuze omunye ubone ukuthi hayi bo. Kanti mina bengenankinga ngempela.
0: Hayi kunjalo khona baba, ukuthi nje phela ezinye izinto zivele zikuthena amandla nje. Uthi ukhona hayi kube inhlangazimuka nomoya nje.
2: Hayi ngiyakuzwa injalo ke nje wena kaShanda.
0: Mina baba ngisazi ukuthi kuphi ngempela ngempela kufanele ukuthi sikwenze manje.
2: Hayi. Uzolunga nkosikazi wamkhululeka.
0: Nini kodwa baba nini?
2: Nakuba isikhathi ngingasazi gogo. Kodwa ngikwazi ukuthi asikho isimo esipermanent empilweni sithando sami.
0: Hayi ngiyakuzwa, ngiyakuzwa baba.
2: Lalela, ngiyacela, ngiyacela gogo. Akuphinde futhi ufake umfutho kancane ke okugcina ke manje.
0: Hayi ngizozama kanjalo baba. Kuyimanje nje ungasho ukuthi uphi yena lo Zuzana?
2: Angimazi, ngimgcineneka kodwa lapha ngaphandle.
0: We, kwenzeka ukuthi akasekho kusho kuba khona ke lana loyo.
2: Manje kawusho ke gogo. Ukhona umuntu okhuluma naye nibonisane ngezinye zezinto nje empilweni.
0: Eyene baba, ngiye ngikhulume noNokuthula umngane nami lesisebenza naye. Uyena umuntu ke lowe ngixoxa naye ke.
2: Hayi ngiyayizwa wena uNokuthula, sengisho nje omunye ngaphandle kwakhe uNokuthula.
0: Hayi akekho baba omunye.
2: Kodwa engathi kuzofanele ukhume nomunye umuntu nje. Kunganjani sike siye kumfundisi
0: wakho? Hayi hayi hayi ngeke baba. Hawu ubona ukuthi sekufanele lolu daba luye kumfundisi njalo.
2: Akukho kunye ngaphandle kwaloko sithando sami. Mhlawumbe njalo umfundisi usengaba nesixazululo kuyo yonke lento esibhekene nayo.
0: Hayi ngeke mina ngiboni kahle baba, umfundisi pho. Futhi nje uyamazi na umfundisi, uzosukela lokho efuna ezinye izinto.
2: Izinto ezifana nani gugu? Phela vele kumfundisi kufanele uvule isifuba sakho kuyena ukuze usizakale nje.
0: Uyabona ke lokho kuvula isifuba akikho kanye ngikhuluma ngakho. Hawu kungekhona ke futhi lokho kuphela baba kumfundisi. Kumfundisi kumele uvume ukuqala ngaphambi kokuthi akusize.
2: Manje inkingi kuphi kuloko
0: kuwe? Hayi ngeke mina baba ngeke.
2: Ima wena usaba ukutshela umfundisi ukuthi ingane wayi adopt. Phela kulona icala lelo sithando sami.
0: Hayi hayi.
2: Hayi bangathi uyangidida ke manje.

0: Ey khona ngiyazi o kodwa ayibonge kuyangidida bo manje kwenzakalele
1: dideka mina ke sisi uyazi ngicishe ngaze ngaphahluka kuThembi
0: hayi ngalokothi kanjani manje
1: uthe phela uThembi kosi nganjani siye kumfundisi yokhuluma naye ngale ndaba yalengane
0: hawo hawo noma manje ke ebhinga lapha akuyona indlela encane leyo
2: hayi bo
0: kodwa ngempela kwenziweni singayicabanga indaba kamfundisi sonke lesikhathi
1: hayi bo thula nawu vumela noThembi kosi ngendaba kamfundisi
0: Ay boy khona ninkinga lapho kanti wena uzomtshela nomfundisi ukuthi wayithatha ingane ningavumelananga noma wayo.
1: Eh kanjalo nje ngimtshele nje kanjalo. Kanti ubani umfundisi?
0: Ay bo.
1: Ungaqamba kanjalo amanga kumfundisi ubufuna usizo.
0: Ay bo. Ayikho phela enye indlela. Ungikhenze njani?
1: Hayi sisi kusho ukuthi awuyiqondi wena kahle indaba yomfundisi. Phela ngethi la mina. Into yangempela le. Awukwazi ukuqamba amanga kumfundisi ubufuna ukuthi akuthandazele futhi.
0: Hey bo noma. Hayi sisi. Hayi ngeke usushintshe ngempela uyabuya uJesu ngeke?
1: Hayi phela mina ke sisike kuyona nje yonke into engadlala ngayo. Mina nje angisoze ngadlalela esontweni, ngadlala ngendaba yenkolo.
0: Hayi ngiyakuzwa sisi.
1: Ya kunjalo nje. Ho. Wena wazi kahle futhi ukuthi mina ngikaze nje ngize ngivume ngishizo nozami engazenza ke ngisase ekolishi. Manje sengaqhamuka sengifuna ukusiza umfundisi mina. Hayibo.
0: Ey. Eh lapho mnganami uqinisile wenza kakhulu bokoda nawe ayi cha hey
1: uyabona ukuthi bengiyobe ngiyedlalela ngenceke yenkosi nje uma ngabe phela mina ngifuna usizo ngafanele ukuthi ngivume zonke lezi zono zami uqala le eqaleni
0: hayi sengiyabona manje hayi benganakile uqinisile oqinisile
1: injalo nje

0: Hawu msukulu ka gogo nsina. Uzobona gogo wena?
1: Yebo, anti ngizobona gogo.
0: Hawu, yazi ake kho ku gogo kwamanje usahambile. Kodwa mhlawumbe useyabuya ngoba kade hambile.
1: Oh, okay. Kulungile anti, anginenkinga ngizomlinda mina gogo.
0: Okay, my baby. Awungitsheleke. Kuhamba kanjani esikoleni?
1: Ayi khamba kahle kakhulu, yazi sengiyaphasa nje futhi manje.
0: Oh, kwazi kwangcono, yazi ngiyajabula mehamba kahle.
1: Yebo, anti.
0: Awusho ke, unjani uma wakho?
1: Hawu, kanjani anti?
0: No, sengisho nje ngokuba strict yabo.
1: Ayi, uma akekho strict, uyatheza ke nje phela bengabe ukuthi khona into e-wrong mina engiyenzile.
0: Ngempela.
1: Yebo.
0: Hawu, akakushayi.
1: Ayi, akazangishayi. Umuntu nje ojwayele ukuthi angishaye ubaba.
0: Hayi cha no, hayi. Uyakudodo sakhe bo.
1: We, kodwa uyathetha. Umama uyathetha ukuthi nje kuphela akashayani.
0: No, ma baby yazini. Kufanele yabo ingoba phela uyazi ukuthi wena usiyona ingane yakhe. Manje suke ufuna yabo ukuthi ngingazweli mhlambe. Izinto engishoyo.
1: Hayibo antina. Uthini ke manje? Uthini mothi mina angiyena wakhe kanjani?
0: No, ma baby. Kanti bakaze bekutshele yini?
1: Hayibo antina. Angiyena wakhe.
0: Hawu mntana.
1: Hayibo mina. Hayibo anti uqinisile ngale nto eshoyo.
0: Oh yazi ish mhlawumbe ukuthi sengivele ngamhambela phambili. No, mhlawumbe sazokutshela, you know, asiyeke nje lento mzukulu yazi, uzokutshela yena umama.
1: Angeke antina, hawu sele songitshela ngoba phela nose uzowaqala. Ungayeki phela sengiyafuna ukwazi mina.
0: Oh, nkosi yami my baby. Ngizoyisho kanjani nje lento? Uma wakho.
1: Ehhe.
0: Ubaka adopta. Yeah.
1: Wang adopta?
0: Yes, my baby. But relax, relax.
1: Hayi, bo antena qanda ukuthini ke manje ngalento eshoyo?
0: Ingakho nje ngithatha siyeke yonke lento. Uzokutshela yena.
1: Angeke, antena ngikekeke. Angizwa kahle mina ukuthi mina nga adopta. Kanjani antena manje wena? Uyamazi mama ungizalayo.
0: No, my baby. Yabona kanje manje uyakhala uphatha kabi. Nimbuzo yakho miningi. Okay, ngizoqala ngemophi nje. Oh, okay. Angithi sesishilo ukuthi wak adopt, right? Sesishilile ke lapho. Oh, okwesibili. Oh yeah, wakuthatha kuma wakho. Angazi ngoba uma wakho wayengakufuni. Makwanjanjanjani. Okugcina, hayi cha, mina ngimazi uma wakho. Futhi angikazi nje ngimbone. Uyena uma wakho mbumbuluke omaziyo. Yabo?
1: Yes, antina. Mina bengayilindele nje yonke lento ngizwe.
0: Oh, mabibi, aski.
1: Ngiyakwazi adapt. Kodwa umama yena wayengangidingi kanjani? Angeke.
0: Ungakhathazeki, Zuzu, mabibi. Angithi wena uhleli kahle nje la ekhaya.
1: Noma ngabe nginjalo anti, kodwa phela ingane iyadinga kwesumzalo.
0: Sisi. Kodwa nje asibonge namntana wami ukuthi uma wakha akulahlanga, yabona?
1: Hayi anti, hayi bo. Kulungile anti ngoba nakho gogo nakha akafiki ngiyahamba. Ngicela umtshele masifikile ukuthi mina bengifikile ngizombona.
0: Askisi baby.

0: Hawu, usubuyile ntombazane yami. Umbonile kodwa ugogo?
1: Cha, mangifike ngekho besahambile ugogo.
0: Hawu, manje wavelwa hamba nje kanjalo engakafiki.
1: Eh, ngibona isikhathi sesiside engabuyi. Ngase ngibona ukuthi ke ngizoze mina ngifike late la ekhaya ngabuya ke.
0: Ew, kodwa uzophatheka kabi ke Nkosami ngasakuficanga.
1: Ai, ngizobuya ngimvashele. Ema.
0: Sisi.
1: Kanti wena awungizali.
0: Ini? Uthini manje Zuzani?
1: Cha, ngiyabuza nje mama ukuthi kanti mina angiyona ingane yakho yegazi.
0: Hayi, bo Zuzani ini lo ngibuza yona manje ngempela. Uyithathaphi yonke lento oyishoyo?
1: Ngiyabuza nje mama, ukuthi nje phela uanti ungitshelile ukuthi wena
0: ini? Ubani babongile wonke lokutshola lombhedo lokhulumayo?
1: Hayibo.
0: Uyabona Nkosi yami, uyabona? Uyabona ubabongile? Ngempela yangifunani le ntombazane. Yangifunani ngempela le ntombazane.
1: Mama, hlala phansi. Ungaze nje unyukele ushukela mina bengibuzo.
0: Yey, Zuzani, ayikho into engizoyihlalela phansi lana. Tshwayela kabi le ntombazane.

0: Mama wakwami.
1: Lalela kathi Nkosi. Uyabona ubabongile, angazi ukuthi ngimenze njani.
0: Hayi, kahle bo. Wegugu. Ngabe indoda isibingelela kanjena manje?
1: Ngithi ngicela ungikhuzele udade wenu Themkosi.
0: Yima phela nomagugu. Mina angazi ukuthi ukhuluma ngani.
1: Themkosi. Themkosi usisi wakho.
0: Eh.
1: Yabo, angazi ngempela, angazi ngempela ukuthi wangifunana, angimazi ukuthi wangifunani.
0: Gugu. Gugu. Kunjani uqala ulivala ucingo bese buya ungishayele kahle ngoba hayi mina ngazi ukuthi kwenze njani uyavevezela nje nawe angikuzwa kahle sithandwa sami lalela lalela awuthola amanzi wehlisa umoya
1: okay ngithi mina uzuzani uyakhumbula ukuthi angithi ube igogo emvakashele ngoba ethe uyamkhumbula
0: ya ngiyakhumbula
1: ufike ngekho ugogo waze wabuya ugogo engakafiki manje inkinga baba ungibuza inkinga itheka nje yento uzuzani
0: mana ke gogo into ethini le ukhuluma ngayo
1: uthi ubabongile umtshela ukuthi mina ngimzali angiyena uma wakhe
0: ini
1: ngiyakutshela baba
0: mana gogo uthi ubabongile wenzeni
1: Themkosi ngicela ungikhuzele yena bandla ngicela ungikhuzele yena ngoba mina ngizomnyathela
0: ubemtshela hey gogo ubemtshela le nto uma kade kusukephi lalela sithando sami uzofanele siqale sizwe kahle ukuthi kufike kanjani kulapha
1: lalela anginandaba ukuthi kufike kanjani kwenzakaleni mina nje ngithi ngikhuzele yena nje kwaphela
0: okay gugu kulungile ehlisa umoya ngizofika ekhaya sikhulume kahle lento
1: Themkosi.

0: Yebo mntanami.
1: Oh, mama ninjani?
0: Hayi akusiza ukukhala mntanami. Ninjani nini?
1: Hayi mama, akukho nokuphila uma kunje mama.
0: Yini?
1: Uyazi sengivele ngaphelelwa amandla ilanga lithamba manje.
0: Hayi bo. Kwenze njani mntanami? Ngiphuthume wena. Ingabe konke khamba kahle?
1: Akuyena nibabongile ma.
0: Engabe usenzeni lo mntwana bakithi?
1: Utshela uzuzana ukuthi umma wakhe akamzali ma.
0: Smakade. Ema. Angikuzwa. Uthini Themkosi? Awu. Awu Jehova. Ngaze ngalingwa ngalengane inkosi yami. Bese kwenze njani kodwa inkosi yami bekusukaphi nje ngempela?
1: Ey mama, uyazi angifuni nokwazi ukuthi bekusukephi. Nami ngifonela umama wakhe nje ethukuthele evevezela. Namanje ngafiki nasekhaya ke mina.
0: Oh, kodwa simakade. Kanti ubabongile inkosi yami ungenwe yini ngempela?
1: Eyo. Ay, lungile ke mama bengikwazisa lokho nje.
0: Eh, inkosi yami. Uyasazi isilingo. Kulungile mntanami ngizwile. Eh, inkosi.

0: ngitsi nje sorry webhuti mawu lokhu uthi dudlu dudlu dudlu cha inhliziyo nje isinomnikazi sengithathiwe lokhu uthi uyashela uthi izigcwele inkomo ngizokulobola ungithembisa amabhana we sorry bhuti ngitsi nje sorry isinomnikazi isithathiwe uThazane usomnyama ngibona esinikini ikhanda angazi ukuthi yini somnyama khona bosafuna ukuzama yini bhuti mhlawumbe ngabe labantu ngiyachaza ukuthi isinomnikazi
1: ngisholo ukuthi le kadudlu isuke ifani nesibingelele ukuthi awuNkosazane ngiyakubona ngeke ngidlule njengathi ngidlule ehlahleni
0: how
1: so ungabocabanga ukuthi uDudlu mhlawumbe unenhloso ezizodwa njalo njalo kuse ku appreciate nje ukuthi siyakubona Nkosazane
0: ayibo usho ngathi sawubona Dudlu ini?
1: Ah, phela indlela yokukhuluma ayifani.
0: Yes.
1: Angizuthi
0: sawajika.
1: Angizuthi sawubona ku-aunt nakumama omdala kuphinde nakwintokazi futhi ngithi sawubona.
0: Kufanele ukuthi Dudlu.
1: Awu, ngithi awu, no ngenankomo uyayidla
0: nyawo. No nginasibastidi yangena emakethe.
1: Awu, so amadoda no.
0: Ayi ayi ayi. Ayi, awungiyeka nje mina ayi. Yabona nje.
1: Awu, phela sakhuliswa kanjalo ukuthi uyabuncoma ubuhle nalami ngekho khona. Unikeza intokazi ukuzethemba khona izohamba izethemba.
0: Ingaphelelwa amagama uyamuzwa because uthi uyamncoma nalabo ngekho khona. No,
1: usomnyama kanjani nje ngisuphelelwa amagama ukuthi kulula kanjani ukuqoma. Ngakhumala. Kulolu qoma khumala.
0: Ibusisi mnanthathu libumbane ihora leshakalo noma ke leshumnanye ekuseni emsakazweni uKhozi FM sayona ke inyanga yembokodo inyanga yenza labantu inyanga yabantu besifazane siyakhumbula ke ukuthi ke inkulungwane ngeinkulungwane zabantu besifazane zamasha lapha yana bakithi ziyolwela nje amalungelo ukuthi inkosami sicela inkululeko sicela ukukhululeka sicela nathi ukuthi sibe namandla njengabantu besifazane singacindezeleki yazi ke ukuthi into kaze ifana nababo Helen Joseph abo Lillian ngoyi babe ngade beyibambile lapha yana abantu ke sibabuka njengamaqhawe kazethu noma amaqhawe athu ayeyibambe ishisa ngiyazi ukuthi nawe ukhona noma umuntu wesifazane mhlawumbe osempilweni yakho noma osondelene nayo noma omaziyo okwe uthi mawumbuka uthi hey nanti iqhawe lami nanti iqhawe kazi lami lo muntu wesifazane nje ufisayo ukumbonga mhlawumbe ngeqhaza alibambile empilweni yakho umehluka wenzile mhlawumbe izinto akusize ngazo empilweni yakho ofisayo nje namhlanje ukuthi umphakamise umbonge uthi yazi ngiyambonga mama usibanibani ngiyambonga ugogo usibanibani owenza ukuthi nokuthi empilweni yami thumela ke voice note 0791639874 0791639874 kanike futhi sizokubamba nalapha yaye incingweni engekudala ku 0860002437
2: isiqi saseAfrika
3: umashawana lo ngihleli nobingelela mpanza
2: isiqi saseAfrika
4: Ufuna ukwazi ukuthi umculo lo wakhetha noma wena wazizwa ukuthi hayi ngathi ngicula kamnandi iphimbo lamshaya kahle ngingena e-studio ngiyocula
3: umculo wangifica ngivele ngisendleleni engakubonayo ekhaya umculo sophiwe akuyi futhi ngokuthi njengami njengoba ngicula umgcobanyawo ekhaya sicula yonke into nje safuza ubaba into eyaqala ubhuti wami uSibusi Sombathe lo wabangane
4: lo baba
3: yedwa yise ukhule vele ecula umbhaqanga nami ngakhula ngangena khona lapho umbhaqanga kodwa sibe sikwazi sonke futhi ukuthi sicule yonke into
4: when yipi engomeni zakho selokhu aqala ukusebenza othi nje yo yabo le ngoma
3: kukhona ingoma ethi siza manage lo wakwami thema ethi ufuna umsebenzi bamfuna ilukuzana
4: yeni mathakadize ngale shandisi bese buza
3: thule
4: do
3: manje wathi ey akululu ukuthi enze kanjalo ngoba manje isikhathi sibi
2: isiqi saseAfrika zama mseleku ngukhozi FM lo hamba phambili
0: Ukhosi FM 90.8 yakwa 107.4 FM asambe gesi lapha yaku 0860002437 lo muntu esifazane nje ofisa ukuthi umphakamise namhlanje othi ke ubambe iqhaza likhulu empilweni yakho ukunikezela uthando mhlawumbe khona izinto akusize ngazo khona izinto akufundise zona lokho nje okuhle akwenzile empilweni yakho othi cha namhlanje nanti iqhawe kazi lami engicela ukuliphakamisa sibone ukuthi bani oqala khona ngalesi sikhathi ukhosi sawubona vula umsakazo ke la ekhaya
5: zoma ngisengibhalile nje
0: ntombi. Buthi njani?
5: Ngiyaphila njani mshelisi?
0: Sikhona.
5: Ya, hayi mina umuntu wesifazane ngithi waba iqhawe kimi. Umama ongizalayo ngoba wangishiya angishiyela ukuthi ngaphandle kokuthi usebenza ayithi into ongayithola ungayisebenzelanga kufanele uvuke uyosebenza
0: kunjalo
5: ngayeuthole lutho ngaphandle kokusebenza namandleni ngiyasebenza
0: indoda nendoda idlithi ukuthi ukuzayo
5: yebo ntuli
0: kunjalo siyabonga kakhulu futhi sihambe sithole omunye lapha thank you ukhozi sawubona
6: zama njani
0: ngiyaphila njani
6: ngiyaphila umakhwala emthini wakopi kadinga amanzi kwesika sicela isigodi
0: yeah mfowethu
6: hayi siwile silimele
0: Ey kubi.
6: Hayi kubi. Hayi mina zama umuntu engimphakamisayo nje uma wami uMandlovu.
0: Ehhe.
6: Uma wami wangitshela ukuthi mhla ngiqala ngithola ubudala entombazaneni yabathi umntanami ungalokothi uncike kumuntu.
0: Yebo.
6: Funda ukuzenzela.
0: Yebo.
6: Wahamba uma emhlabeni ngasala nomama futhi uanti wami uhlupho. Khona uanti wami akakhwela ukuthi uhlupho lakhe eBhule eDonnybrook.
0: Ehhe.
6: Uyalenza leya mfazi iqiniso lwa mama kumina iqiniso uanti akalale ngabe into ingekho right
0: hey bakithi
6: kulesikhathi namhlanje ngithi nje akaphili uanti wami uNkulunkulu amphemini iminyaka noma la elele khona umhlathalele kono uvunde ngiyabonga ma wami Mandlovu wangenza umuntu namhlanje anginike umuntu
0: dadewe wethu siyabonga kakhulu kunjalo impela kwa munxike kumuntu ngamhla esuka uyowa
6: yebo
0: ngiyabonga
6: kakhulu umsinga wo
0: Asalamu alaykum, Salman.
7: Zamazama Mseleko.
0: Unjani?
7: Bamthombeni, awu nozwakala la insinga, ngicela ukukhakambisa uma wami eMamseleko owangifundisa yonke imisebenzi yezandla, eMamseleko namhlanje nginekhishi lami lapha ePhomolo nje i-catering yami engishaya lapha ePhomolo yayimnandi kabi yabajabisa abantu yawujabisa umphakathi wami ongisupport ayo lapha ePhomolo.
0: Webhuti uyalinemba nje impela ibhodwe.
7: Hawu zamazama ngiyakutshela ngizokushayela yonke into ngizokushayela ibhodo eninenkosi phakathi ngishayela igwinya ngishayela iship eninenkosi phakathi
0: hayi bo hey umuntu ufanele akahambele ngakhona ke lapho
7: wokudlule nje lapho ephumulo ibhaliwe konozwakala abamseleki uyofica uyohlala uyofihlale kahle nje udle khona inhloko isobho lishisayo uyohlekisa nje upelepele uyohlekisa nje ikathe kupelepele
0: ngavele ngalamba hey kulungile wephuti
7: Ngiyabonga mfethu ngiyabonga
0: mfethu. Thank you mfethu. Asithola umunye. Unjani?
8: Zamazama.
0: Unjani kodwa bhuti?
8: Noma bhuti moya iphukile nje kusami. Hey, yazi bese ngithula into zonke kusami nange ivula bibithwana. Yazi umuntu mayisenhlizweni yakho.
0: Hey mfethu, hey.
8: Kulungile kodwa mfethu. Kodwa imigwaqo kusamele kibhekwe mani yonke imigwaqo kunenkinga esemgaqweni.
0: Hey mfethu kunzima konake.
8: Kusamele kothi kokhulekwa. Kuze nabantu besintu kubhekwe yakhe imigqaqo yakhe ilungise yabona N2 kunzima kaphethu usandile manyoni lapho esiyena okhuluma nayo naye mamthombeni mina mama ngiphakamisa uma wethu uMahadebe lapho esiyane kwamanyoni eyi isikhulisile umama yane lima ensimini isikhula asibonisa ukuthi kumele ma umuntu uzenzele ufuna ukuzenzele ngalokhu hamba uyocela sakhula sasaba ngalo
0: mfowethu
8: wala khona ke nje ukuthi izinto azivume kahle ngabe nje bosami simenzele into enkulu kunamhlanje la eMadokhweni kodwa kodwa kuzohlangana ngelinye ngasimbongo
0: hawo bakithi
8: bese kuba uma wengane zami ke buyiswe emadlala le enhlahleni emkhonjane ha uyamuntu wenkosi ewu abengiphethe kahle ingane zethu zikhula kahle uyangibekezela konke nje sibambisana impilo iyaqhubeka nakasebenzi kodwa sibambisene kahle umama luyana enganeni
0: Ah, siyabonga niqhubeke nibambane nje bhuti uphile
8: mfowethu. Mamthombeni, uphile ma.
0: Thank you.
9: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-4419 ku-4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
10: Uhlala ugula njalo. Uzizwa ngaso sonke isikhathi ucindezelwa umkhuhlane. Thola amaphilisi noma ama drops ePromune namuhla. iPromune ikhuphula amandla omzimba futhi ilwa nezifo. Thembela kuPromune njengomakhi wamandla omzimba wakho ukuze ube nekusasa elinempilo. Ungavumeli izifo zikudonse phansi. Ilwa nezimpawu zomkhuhlane kanye nezifo ezinzima ngokusebenzisa amaphilisi noma amadrops ePromune. iPromune, umakhi wamandla emvelo womndeni wonke.
2: Zamanzeku, Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: phambili emini bebade ejabula ujule sikuyona kenya hay hay bo hay
1: Hayibo.
0: Hayibo.
1: Ujabula kujulwane.
0: Ey asiphephi. Lo muntu odlule kanjani ku security?
1: Yazi ngithi ngengilale le radio ngithi hayibo. Mupho mamlethi thi mupho mamle hayibo. Kanti khona wena sisi.
0: Sisi kanti ongifunani sisi, ungifunani.
1: Ufunani, uzofunani lana.
0: Sisi ngiyasebenza ngiphela ngiyinqothovu mina.
1: Kanjani manje
0: uthi uthe nje uleli dima ngabe engekho wathi mebheka eshaya izibalo wathi nayi inqothovu. Engahlala ehlalweni sami.
1: Okay, ngiyazi ukuthi ubekade ufuna mina.
0: Haw,
1: kwabe ukuthi ke wagijima aqala ke phambili.
0: Hayi.
1: Ungenzelani isilimi?
0: Gogo kaGomora yini inkinga yakho kanti? Yini inkinga? Ngithi
1: futhi uyosindela ukuthi ngizwe uhlelo seliyophela. Bathwa bengizwe ngasekuqaleni nje bengizofika ngo9. Buzo ngibona ngingena nkulu kudela lana.
0: Ey namane cishe wangangikhava nje ubufika sesivele siya ngasemaphethelweni. Usongena nayicaba. Sisi ufanele ngabe ulele uphumule kamnandi ugade oGomora laphana.
1: Njoba kusukula besifazana.
0: Ey usukule embokodo ufanele ngabe ugade oGomora laphana
1: bagijima nam. Awulele ubukamuzi moya lana kubuzwa wena kumhlaba wakho kulalela wena kuthi. Ngumamseleyo. Na kwazwasakaza kahle mina ngilale ngingezi la.
0: Hayi cha ngiyeke.
1: Yebo ngivalela.
0: Ako ngiyeke ngishayini. Ako ngiyeke sisi ngishayini. Ke ngihlalele nje nabalaleli bami abama million.
1: Sabe kwenzelile ku Men's Day.
0: Ay.
1: Bakupheni nje sisi.
0: Ey, ngisazothola phela sozi. Phela ngisaye emsebenzini yabo. Kusengenzeka noma yini usuku lusephansi.
1: Ey.
0: Eh, konke sengenzeka.
1: Anguzame sisi ngoba mina ngiyakwazi sisi isimo sakho ukuthi vele nje loze liphele usuku yabo.
0: Hawu, fethu.
1: Eh, noma ungayingqothovi kodwa nje like ah, boring. Yabo songizokuzama ngiyazi ukuthi mina ngihlezi ngibatshela abantu besilisa ngithi umuntu wesifazane uyaphiwa imali yabo nami ngizovela nganathi iphephel boom
0: awukutangaba yini akukho siyamnathi nathi umlaleli lizile yakwaqazela
1: shona ukuthi yini le nguni kayona
0: awu nangu phela uAbigail inkosi yami uthi uyangizama ngephephel bovu uthi Women's Day imali ngiyabonga mfowethu
1: utshele no driver wayekhumbule wasekhumbule ekhaya ukuthi ngithe umuntu esifazane uyaphiwa imali uyangizwa yini
0: ey wona lo 50 rand
1: unganakele lutho nje umuphe nje
0: wona lo
1: ingabi nencazelo ukuthi yani uyangizwa yini akuthi yenza nje manje usushitshile umzimba wakho
0: hawe
1: ama social mzimba sekijima kakhulu
0: manje
1: ngalo 50 rand
0: ah
1: ngabe kanjalo usatholakala ke zama kusuku lonke ke usuhamba o shopping ngomhlanje ngalo 50 rand
0: ha
1: kuba ukuthi useyashophisha ke manje ka usatholakala
0: hawu ngephephel bovu angifuni kube ngathi ngiappreciate kodwa sengagijima kokhethwe ngalo 50
1: rand yabo uzona uyithatha uthanda kabi i shopping uzobuswenza o shopping ke manje usatholakala ke awusabambeki
0: ah kuzophuma ikhombo la yeyababa nama Friday iphele yekhombo kuzophuma nje ikhombo yeyababa nama Friday iphele
1: ngiyakwazi unzima kabi nge shopping lo 50 rand nje u save usebenza uphinda u save ngihlezi ngiqhuqhuzela ukuthi abantu abasave imali nesisimo somnotho esikusona so nawe uspende ubuyele nganeno
0: hayi ke mbokodo kulungile ngiyakuzwa ngiyazi ke inqothovu yomfazi ukuthi nawe khona into ofisa ukisho kumakhosikazi njengenqothovu ukuthi njengoba kusuku lwembokodo uthini kuyinqothovu
1: ngithi hayi into ebaleke njengenqothovu ekhaya hayi ke into ebaleke njengenqothovu ekhaya kakhwazi bona laba besilisa fanele bayibonge inqothovu bengaphezi uyamizwa yini bengagcina namhlanje kuphela kodwa bayibonge zonke izinsuku uyazi ngayi ngezwe ngazi ngahle ngabona ukuthi ngempela ngempela abantu besilisa bayilutho ngaphandle kweinqothovu ngake ngezwe omunye ke uthi wayesesemncane
0: yeah
1: wayechaza nje indaba ukuthi indlela angakazi ngayo kupheka
0: okay
1: indlela nje angakazi ukupheka njengomuntu wesilisa uthi esemncane wayitshela ukuthi mawenza ukhari yabo mopheka ukhari
0: yeah
1: uthi angithi ubona ukhari ubanamazi mhlambe ukhari wetshikini kube nesojana uthi wayitshela lo sobho lakhe ngamafutha
0: hawu hawu
1: uyapheka kulokho efaka amafutha nje uthi uyaqala upheka uqala upheka ufaka anyanisi yabo ufaka amafutha ufaka anyanisi uyafaka ukhari nanani bese sefaka ibinyama ke ufuna kube nesobho kodwa manje ngoba kazi
0: ey lokho ebhunyela amafutha
1: eliyedwa lana ziki inqothova ngithi lokho ebhunyela amafutha ke kwaphumisa imanga sente ngathi angaze ngizithe angaze ngizithe
0: shuthi kahle kahle
1: kakho inqothovu ke lokho
0: kahle kahle uthini inqothovu ubatshela ngephansi uthi ganwani
1: ganwani ganwani inqothovu uyazi ukuthi noma kuthiwa umuntu osilisa uyinono uyayithanda mhlawumbe uyakwazi nokupheka kodwa ngeke kufane nokomuntu osifazana
0: yebo
1: yazi la kline khona umuntu osifazana kuyabona ukuthi kade khamba isandla senqothovu
0: yeah
1: ehe
0: hayi ngona vele nawe ngiyakwazi ukuthi uyanemba ke nasebhodweni uyinqothovu
1: ehe hayi
0: unjani la ngasebhodweni inqothovu
1: yami ayinzima kakhulu
0: sish
1: ngizima sisi ngeke ungenze lutho
0: ngiyakubona
1: ngeke nje ungenze
0: yini nje obheja ngayo othi yabona ke into ukudla ukuthize ke hayi ungayo kuyo kubuya ngeke
1: Eh, we see, see, yabona iqhaza. Masikhamba siqanda. Bamtsha ngcosi iqanda. Ave ngilthosa kahle. Iqanda likhona nokudla kanti angathi uthiwe nokudla.
0: Hawu, bethu iqanda.
1: Ngithosa iqanda sisi. Ngihlohlozise ngilivuvuzela into ezithile. Inongo. Hayi ngikwenzela utheke eqandeni. Ungayo kubuye eqandeni lami kodwa ngeke uzobuye.
0: Oh, elakhile leli lithi nje mimile kinci. Hayi lelo uthi mawulidle lithi hlofo hlofo.
1: Ufanele usukume ume ngenyawo mazoligwinya. Elenzo wena.
0: Awukwazi
1: ukuligwinya uhlamba.
0: Abikeli wethu yahlupa.
1: Ya, ngizosho njalo ngithi hayi bunqothovini impela.
0: Hayi ke kulungileke wegogo kaGomora. Awubatsheleke ukuthi ubuya nini la emsakazweni. Njoba usobuya ke ngesikhathi sakho ungasezile ukuzoketula mina. Kunomona wokuthi ngishiwe esihlalweni sa Lady D.
1: Sisungabi
0: nomona.
1: Hayi kodwa phela yabona nje ngeke ngisho ngithi mina kusina kudedelwane yabona nami baze bangidedeleke ukuthi mina bangidedela phakathi kwamabili futhi angazi abaphathi babenzini bengidedela phakathi kwamabili nangidedela phakathi kwamabili manje msuku hayi kusina kudedelana ke la ukhozini mina kungena bangidedela phakathi ngesigaba dakazi makumgqibelo nje busuku ngena abafana behip hop lapho lihlophe makushawuthe sesengena mina ke angazi babe ngizweni kodwa inenkulu yindaba ebengifaka ngo 12 busuku babe ngizwe kuthweni ngiyahamba hamba yini kwaso nje hayi vele izo
0: uyasola ikhadza
1: suke ne energy ngo 12 busuku
0: ikhadza
1: ngingena ngazo kulezo ikhathi ke
0: ngikubonile phela vele ushaya umsebenzi wakho kasebusuku lapha kanonto r uyofaka umeqo
1: Hayi
0: asazikeke kodwa nje uyasolakala
1: Angithi yabona kubalela
0: Into eyinkinga manje lento yakho yokufaka umeqo nokuzama ukuthi abantu bathume uphuthu ibuye ibackfire
1: Kanjani
0: Ngoba manje ngikubonile lapha kwesinye kwenye nje usukhohle ukuthi ufaka upoison so ukhothe imini Ey uyabona nje ukuthi ngathi usemusha ekuthakatheni lo isipiliyoni asikho
1: Angithi phela manje kuyakhombisa ukuthi lento yebhodwe ngiyalishaya
0: Oh
1: ibhodwe mawulishaya kahle ngempela uzukhohle nanokuthi yazi lo muntu bekithi ngimfake imeqo Sawuse ngincinde nami ncinde yabo khombisa khona lokhu kuhamba lapho uthi inqothovu zalishaya ibhodi
0: Hayi no kulungile inqothovu mfethu siyabonga hamba kuye koGomora bakulindile Ungangiphucike le mali ngiyakwazi wena sithi asinqene sithi sicise siqede ukukhuluma la kuvala mama athi buyisa u50 rand wami ngiye yabona nje futhi uthi ngufake ebeleni nje kusanesikhathi ngoba nje
1: wena ngathi wenza inhlelo enkulu engakho ungakhalisa u50 rand
0: Hayi cha ngeke ngiyufake uhlele ibhodisi manje
1: Sengivele ngacaba ngithi azokushoda uanyanisa
0: Hayi ngeke kahleke
1: Awu na u50 rand ongiboleka wona
0: awukho oseceleni
1: eceleni
0: kwani awukho bye inqothovu
1: Siyokwenza shopping ngawo
0: Hayi ke vele ngiy kithisa kodwa phela ngiyothenga ikhombo
1: ungathenga into ezinamagama lapho yezwa yini uthenga amateka negama manje ngwane
0: ku 50 rand
1: eh sugqoka amagama ke manje ke
0: gogo kaGomora papa
1: zithobe ungathi uma unemali uyiwash akube khona ozoyisave
0: kulo
1: 50 rand
2: Izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, i-divorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Clientele Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Zamamseleku, Ukhozi FM, luhamba phambili.
0: Ukhozi FM lohamba phambili imzuzu ke mina sele phambi ukuthi kubumbane ihora leshumi nambili mlalelo Ukhozi FM sibonga ukuthi siboleke indlebe kusuke ngo9 esikhona sithi jabulu jule ngiphethe uSiyanda umntaka hadebe uBlack Mandulo noma Khosi umntaka Simelane abadidiyeli banlo ke uhlelo sesiphuma nje bakithi asiqhubeke ke sidlulise wona amazwi enduduzo emndenini wakwaSicebi lapha na ke inkosi yamagcukama emsinga umsinga wonke eNingizimu Afrika yonke abathandi nabalandeli bomculo kaMasikandi sithi nje uNkulunkulu makabe nathi ngalesi sikhathi esinzima kanje anipholise bakithi aniqinise siyabonga ke ukuthi siboleke indlebe kushiya ne Jizzle Brothers the promise

0: Isiqi sase-Afrika.
1: Umashawana lo ngihlele nobingelela Mpanza
2: kwisiqi sase-Afrika.
3: Ngifuna ukwazi ukuthi umculo lo wakhetha noma wena wazizwa ukuthi hayi ngathi ngicula kamnandi iphimbo lami shaya kahle angene istudio ngiyocula.
1: Umculo wangifica ngivele ngisendleleni engakubonayo ekhaya umculo sophimbo. Akuyi futhi ngokuthi njengami njengoba ngicula umgxubanyawo ekhaya sicula yonke into nje safuza ubaba. Into eyaqala ubhuti wami uSibusiso Mbatha lo wabangane
3: nalo
1: baba yena yise. Ukhule vele ecula umbhaqanga nami ngakhula ngangena khona lapho kumbhaqanga kodwa sibe sikwazi sonke futhi ukuthi sicule yonke into.
3: When yipi engomeni zakho selokhu waqala ukusebenza othi nje yo yabona ingoma
1: kukhona ingoma ethi siza manage lo wakwami thema ethi ufuna umsebenzi bamfuna ilukuzana
3: yeni mathakadize ngale shandisi bese buza thula
1: idongo manje wathi eyi akulula ukuthi enze kanjalo ngoba manje isikhathi sibi
0: isiqi sase-Afrika Ukhozi FM luhamba phambili Emnambithi
4: angazi ukuthi ngingenze njani
0: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili.

0: Ukhosi FM luhamba phambili. Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
1: Khayibonanga uSicebi umuntu obengageje ukuthi mangabe sesiteji abalandeli bafuna impinda. Silahlekelwe siningizima Afrika, silahlekelwe singabathandi nabalandeli bomculo kaMasikandi. Umsinga bakithi ulahlekelwe, umsinga ngwazi ngoSicebi. Menzi bhuti,
2: uSicebi ufike wakhuthaza umculo okuculwa bukhoma obekuyinto ebisikhohliwe ingasenzeki indimini. uSicebi senzelile uMasikandi, wawuMasikandi.
3: Yebo.

0: ke unjabulo la ngiyamtsala ke nomjikelo bethi ke ubhanyazile half past 1 isona isikhathi sakho nje kamani kunomsakazo ke ukhuze from public wire lengoma le and phini ngazodlala ke ingoma la ingoma ka Shongwe and Kuphuka bethi bona ke umoya womele Jehova siyakhuluma lana ukuthi ke wena mongathiwa uthola ithuba nje njengomuntu wesilisa ukuthi ke nangu ke manje ngena ukhuluma nomuntu oseduze kwenhliziyo yakho noma umuntu wesifazana owenza show ukuthi uhleze ekhona ngaso sonke isikhathi uhleze kusiza ngalokho wena ukudinga ngaleso sikhathi ungathini kuyena ungamthembisa uthini emekuthiwa nje nali ithuba uyalithola ukuthi ke ukhulume naye 0860024 37 ukhona kumlaleli ke enginaye la igama lakhe ke uTeboho esokwazi ukuthi sikhulume naye la yena ke uzokhuluma ke ngicaza ukukhuluma nomama ke wezingane zakhe la unqobila ke ngizothi ngiyamthola yena uTeboho benonqobile ngizothi ukuthi uTeboho yina amapha amazwi angathanda ukwadlulisa kumama wezingane zakhe hello Teboho
1: yebo limen hamba kanjani
0: okay grand bethu na khamba kanjani
1: ku right cha cool
0: nali ithuba bethu elihle kangaka bethu silinikezwa la u producer nami sengikhulumile noma kwami oseduze kwenhliziyo yami ngamtshela ngamthembisa izinto engimthembisa zona wena ungamthembisa uthini unqobile la madondo umama wengane zakho
1: hayi mina ngiqale ngibonge kakhulu ithuba nje ngipha lo nokhosini
0: ngiyabonga
1: bese ngiyathembisa lapha kumaweni
0: manake awuthi ngizothi ngiyamthola yena unqobile sisinqobile
2: yebo sanimana
0: uyaphila
2: ngiyaphila
0: okay sinoTeboho lana kulana uyamazi uTeboho
2: yebo ngiyamazi uTeboho
0: oh hey sing Teboho awukhulume ngicela ulalele ke sisinqobile ne
2: yebo
1: Alright ngqongi chinje ngibonge kakhulu mfethu ekubeni seduze kwami ekhathini ezindima uyazi ke wena ukuthi sidlulethe sinawe ngitsha ngibonge kakhulu nongikhulisela nje izingane zami uyikhulisa kahle izingane zami ngithi uNkulunkulu asibeka kubusise ngakho konke okufisa empilweni kuyinyanga abantu besifazane nje ngibonge naso khosini iTube
0: Sisimobile amus
2: Yebo ngiyamuzwa.
0: Ah, wasibo. Kodwa ufuna ukusho.
2: Hayi cha, kukho ngiyabonga nje ukuthi nami indlela engikhulisa ngayo ingane uyayibona naye. Ukukhona engikwenza empilweni yakhe akakubonayo ukuthi
0: Yeah, ah no, siyabonga kakhulu sinifisela konke okuhle. Teboho nangqobile.
1: Siyabonga limelo, Teboho
2: siyalemba.
0: Shap mina sokuluhle ne.
1: Siyabonga
0: kakhulu. Thank you. 13:32 awu yazi yayinhle nkosi yami into. Yazi yayinhle into nkosi ayifune koniwa. Sifuna ka madoda kanje nafana no Teboho. Athi umuntu mengasane ke ekhuluma nowakwakhe, owakwakhe aqinisekise ukuthi ngempela ehe nami ngiyajabula mike ukuthi uyakubona lokho ngoba cha nkosi yami nami ngiyazama ngokungamandla ami. Bakwethu yazi uma ngasane uthole lo partner empilweni sithole into ebaleka khona ngoba uma ngasane kuthiwa wena ushota ngokuthile uyakwazi ukuthi ukhulume nami. Kuzokho ongakuphethe kanti uyakwazi ukuthi ukhulume naye nawe kakhulukazi makuthiwa ke unomuntu onaye osuduze kwakho okay ake ngibhekela ukuthi ngiyamthola yini kwanda la kwanda
3: uthi njani
0: ngiyaphila njani wena
3: hayi siyaphila mhlonishwa ukasha sengijwayele ukuba umphawa kadumakide kodwa ke nokwanda yini igama lami
0: oh kodwa wena uthanda ukubizwa ngalo uthanda ukubizwa ngomphawa wena
3: uzolazi kahle ngumama leli likamphawa
0: ku-right impela akasebenzise lona ke leli kamphawa okay ake sikhulume nomala kunjani ma
4: ha wemntanami wengane yami
0: uyaphila
4: ngiyaphila ngane yami
0: umphawa ukubingelela uma
4: ngithanda ukukhuluma nokhosi
0: ya usokhosini
4: hawu awuNkulunkulu mkhulu yesabeka wema
0: Mpha awukhulume nomake kunezina lithuba ukukhuluma nomake.
3: Prophet ngiyabonga kakhulu ngithuba esenithena ngipha lona ngingatshela sihambe sizogcina ku spotlight kodwa ke engingakusho nje kumama ngithi uNkulunkulu ngicela sigcine la kuyena intombi esikhulise kanzima le intombi yakwaMagubane lapha esimomweni. Akusho ukuthi ubaba ke kukhona ubaba esikhuluma ngesegoli angazi nomlaleleni kodwa ke nje usikhulisa kwakhe kanzima sinabafowethu. Etatwethu usenze sabantu abakwazi ukuthi befisa ukuphila impilo la bayifisayo noma ngingasho ukuthi kulula kodwa ke siyathembisa ukuthi ngolunye usuku uzojabula impilo izoba yinhle ekwazi ukuthi iqhubeke phambili naye ngendlela abayimisela ngayo isenza ukuthi sikwazi ukuthi siyimisele njengomzali
0: uyamuzwa ma
4: ngiyamuzwa wengane yami, ngiyamuzwa mntanami. Hawu mntanami. Angazi ukuthi ngakubonga ngithini ingane yami. Ngithi uNkulunkulu akakhulise nje kwawena ngane yami. Ngoba ukwazi ukusixhumanisa mntanami. Hawu ngane yami. Sicela uNkulunkulu ukuthi zonke izinto ezisemphefumulweni bese kubonakala uNkulunkulu ezandisa ziba nkulu. Kuthi kokuncane kade ukuthathile kubonakale kwanda uNkulunkulu ekwandise. Yezwa ngane yami.
0: Ah no, siyezwa ma. Mpha uyezwa.
3: Akuzwakala kahle kakhulu ubhuti le, kuzwakala kahle kakhulu.
0: Ah, udanga sabo. Ngiyacabanga ukuthi ngakho uma wakho wakubiza ngaleli gama ethi kwanda. Naku sethi egcizelele ethi kwande mntanami, shuthi kahle kahle ukufisela vele okuhle empilweni. Kuyakuthiwe ke abazali amagama abasinikeza wona, iwona amagama agcina seyiba isiprofeto sezinto ezenzakalayo empilweni zethu. Ngawo lawo magama agcina sesiwaphila.
3: Uyiqoqile nje kahle umfowethu Lane, kahle semaliphelele ngokwanda okuhle yabo. Igama kusho ukuthi nayo yenaleso sifiso leso ukuthi kube khona mhlawumbe okuqhubekayo empilweni.
0: Danki, siyabonga kakhulu, uqhubeke nje uyiphathe kahle intombi endala.
3: Danki bras.
0: Danki, siyabonga kakhulu ma.
4: Yebo-ke bantu abami, uNkulunkulu enibusise bantu abami, nami nani enigcine umsebenzi wenu wande.
0: Siyabonga, siyabonga kakhulu. Thank you. 13:36 Oscar Tsako umsakaza ke uKhuze FM. Sokubeka sikhulume ku 0860002437 noma ke usithumelele lapha ku WhatsApp ke kunombolo nje elula kakhulu yethu ka WhatsApp ke 0791639874. Sibona ukuthi obani abanye sibathola izinsizwa ezikwaziyo ukuthi ke sikhulume nabantu abaseduzana abasizayo, umama, ubaba, baba. Hayi namhlanje ubaba. Umama, usisi noma ke oseduzane kwenhliziyo yakho ke ingabe kumama ke wase haya ya siyakwazi ukuthi ke sixhumane namhlanje. Uyacabanga nje namhlanje ukuthi umuso omngaka uyithola ke sotshela lo seduze kwakhe ukuthi umthanda kangakanani. 13:37 South Africa umsakazo uKhosi FM. Igama lakhe uRaf, umsakazo MT noSjava noSouth bethi ibandla.

0: Sakazo Khosa fami kamana ke o Kylie Portman yamthanda ngoya yamzi bethi ke uthando alipheli KO no young star bethi ke paradise ngaphina zokudlalela ke o Raf MT no sjava bethi ke ibandla ekona komsakazo ke u Khosi FM sakhuluma sekuyona le ndaba le ukuthi ke mokuthi ke na uyafisa ukuthi kube khona umuntu osifazane ongathanda ukuthi udlulise kuona ke amazwi akhombisa ke ukuthi ke uyabonga ngezinto ke akwenzela zona ke empilweni baziningi izinto abasenzela zona ke it's either esibathandayo noma ke odadwethu noma omama bethu noma ke ogogo bethu lona kuthi besinikeza lona ke ekona komsakazo ke uKhosi FM iDunk 1223 kuKhosi FM kamuliwa kahlophe emothana ngibize lead the radio DJ ake singene kuma voice note
1: njani yebo nami ngithi nje hayi angidlulise nje ukubonga kumama wami owangizalayo naye ukuthi lolu suku alicelebrate nje kahle naye lapha khona ngibonge kakhulu umama wami uMashamase usegoli ngokuhlala nami ngisegoli ufiselwa ingane yakhe laphana uNkosi yethu isifiso wakhe wangethu isifiso
2: ngingimingelele lapha emsakazweni lo okhuluma njengamanje uMbizi owakashowo sikhona la endaweni yakwazi ukubomba kwakhe wona cha mina mfokahlophe engizocela nje ukuthi ngithanda ukuthi ngidlulise kuloku yena ngithi obalulekile kimina kakhulu empilweni yami yilo engihlekisana naye ngithandana naye umakoti wami uMangiba uMambuyazi le Tafelkop impela ngithi hayi uyiko konke kumina wangibekezelela ngingasebenzi until ngakathola amatorho ngenza okufanele ngikwenze kubo ngithi nje impela ngithi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke umama wesifane sami tanko
3: # Dunky 1223 uncanana lo eGindlovu ophindweni. Ey msakazi mina ngifisa kubonga uShadile Shandu wakwaSayimane kodwa ohlala kwaKhiwe Mlazi. Wanginakekela lo dadewethu wangicosha ngigula. Wangigcina wanginakekela kakhulu. Ngiphinde ngibonge futhi noKhelini ubongekile uNkosinathi kancanana. Ayi indlela ngithanda ngona ngikhonze ngayo uyakwazi ukunakekela udadewethu. Ungikhonze impela ngathi ngizalo uyena kanti cha. Udadewethu nje ngibonge msakazi uncanana lo ngcaki indlovu ophindweni.
4: # Dunk 1223 Lemon kanye nawe silimele siwumsinga owesifazane engingakhuluma ngaye ngiwumphawa dumawuthi emsinga emachonini uma wami ongizalayo intombi yakamagubane laphaya esimumumu uyikho konke kumina nalapho ngishayisa khona uyena muntu ongibuyisayo ukusikhulisa usikhulise kanzima ngethemba ukuthi uyogcina ezejabula danko
0: Dako siyabonga kakhulu awu mahle lawo mazwi 1352 so discuss sakho ke umsakazo ke uKhosi FM akangibhekela encingweni ukuthi ngiyamthola yini uSandile hello Sandile
5: yebo bhuti kunjani brother
0: ngiyaphila kunjani kwena
5: ngiyaphila network ze TV saving super
0: ngiyini uzikipani mari thembisa mari
5: emambisa net liyavala kabuya network vele lahleke la
0: but no I guess bonus siyamthola yini lana ke ubuyisiwe baby mama hello ubuyisiwe
6: unjani
0: siyaphila unjani
6: ngiyaphila
0: siyaphila nathi usemsakazweni ke uKhosi FM
6: oh
0: yeah yeah ulalela abantu abawu 7 million uyamazi uSandile Manyoni
6: yebo ngiyamazi uSandile Manyoni babo abantwana bami
0: oh okay ake ngiyajabula ke Sandile ngicela ke kunize ithuba nje manje ukukhuluma naye ukuthi yini umthembisa yona usisi la ubuyisile ubuyisiwe
7: Hlobo sishi
6: yebo Manyoni
7: njani dlalo
6: ngiyaphila njani
7: namhlanje ngifuna nje ngifisa nje ukudlulisa amazwi ukubonga yonke iminyaka unami ungihlonipha ungakazi ungiphathe kabi makukhona engakwenzile khona noma khona engakwenzile ukwazi ukuxolisa uma singazwananga la singazwananga khona nempatho njengiphathe ngayo ngiyazi ukuthi ningangikwenzeli khona kodwa nje umuntu ongangijaji nomuntu omekele isimo ngendlela esingakhona nomuntu osihlala ethembi ukuthi ngelinye ilanga ngoqonda kulunge ngithi uqhubeke njalo sisho ihlohloko uma nje ngiyakuthanda
6: Okay Manyoni ngiyabonga lo kodwa kahle kahle kumele ngabe kubonga mina yimi kumele ngibonge ku kodwa
7: ngiyabonga
6: kakhulu
7: Ngibonga ngakho konke sizinga wafika empilweni yami njena ngiyakunqengeka izinto sibonisana lapho nalapho noma nje kungenela izinto kodwa nje umuntu obekezelayo empilweni. Ngibonga kakhulu.
6: Yebo.
7: Yebo, ngiyabonga kakhulu mama.
0: Aw.
6: Ngakhulu mlotsha dana linki.
0: Aw. Aw. Amlotsha. Ay, siyabonga.
7: Yebo, lo mama ngimthanda kabi lo mama lo. Impilo izama ukucaca ngoba ekhona empilweni yami ngibuye enkingeni enzima.
0: Eh, nihlangane ngamuphi unyaka?
7: Eh, hey, uyokhumbula kahle mina into zingekhala, awubuza.
0: Usamkhumbula nje ukuthi eza kuwena umlotsha wathini nje kwaumuphi unyaka? Wakuyina ngaliphi nje igama?
6: Ngikhumbula kakhulu.
0: Yeah. Yeah.
6: Awu 2006.
0: 2006.
6: Yebo.
0: Ha. 20 years. Yey, sino 20 years nje indawonye. So eziphi inqinamba ngiyathanda ukuthi ngikhulume nabantu sebehlala isikhathi eside bese uthandwe ngoba yabo uthanda namhlanje 3 months yeah. 3 months sengi write ngomuntu ukuthi ngi write ngombali mina 20 years eyiphi secret like eyiphi like into oyishoyo ukuthi iyona into eyenza ukuthi mina nomlotshwa sihlezi ngaso ngesikhathi sibambene sibumbene si united
6: into nje eyenza ukuthi nihlale nibambene nje kakhulu ukuthi noma ngabe kwenzakaleni igqubu lingabibikho yonke into eyenzekile nikhulume iyadlula niqhubeke nempilo nihlale kahle kungabibikho into ozohlala uyibambile kube nje yonke into eyenzakalayo uyibeke obala nibonisane nidlule kuyona niye phambili ngempilo.
0: Dankie, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, sisibuyisile. Thank you, Lord. Nibe nosuku oluhle. Siyabonga kakhulu. Hey, kumnandi ukuzwa ke indaba ezinjalo ngothando ngoba uthando enzukuza namhlanje. Hey, abantu sebelithatha kancane. Ngani uthando ebalekile. Lezi zinto uNkulunkulu wathi meyidala. Kwayizinto ekumele sizi experience kahle emhlabeni. 1356 isonto isikhathi sakho umsakazo ke uKhosi FM. Masicinike namhlanje kuphela ukuthi sibathande, sibahloniphe, sibeseke abantu besifazane sibakhombisa ukuthi siyabathemba, sibathembise futhi ukuthi sohlezi sikhona eduze kwabo. Into lena ekumele siyenze inyanga nenyanga, unyaka nonyaka, usuku nosuku, ihora nehora.
8: Sibungaza abesifazane abayigugu lesizwe ngalolu suku lwabo. Ukhosi FM luhamba phambili. Inkosi nathi mshemu.
9: Namhlanje ke sinaso sambili sethu kusithembile njengase sizokhuluma ke ngama WhatsApp scams lawo maqola atholakala seqhamuka kuma WhatsApp
10: enkundleni zokuxhumana njengo WhatsApp abantu abaningi bayawusebenzisa abanye bethu banolwazi olwanele mayelana nezokuphepha abanye bethu abazi bayawusebenzisa njengoba kumnandi kulolu xhumana ngakho isigebengu sibona ithuba lokuthi nami ngabe kuthiwa mhlawumbe kubantu abalishumi kodwa mhlawumbe sizobathola ababili abangenalo ulwazi lezokuphepha sizoyithola mhlawumbe imali noma sithole imininingwane yabo yokuqhubeka senze obunye ubugebengu for inzuzo yethu.
9: Hey, maningi amascam adla.
10: Uma usuthola ukuthi i-akhawunti yakho isiyebiwe qinisekisa ukuthi uyaxhumana no-MTN noma u-Vodacom uyabazisa ngokwenzakalayo futhi uyayi-re-register uyayikhansela i-WhatsApp yakho uyenze futhi kabusha.
8: Inkosi nathi mshengu kuKhozi FM. FM luhamba phambili.

0: Sakazukuza Farm, thank you also three like dance tonight 16 minutes past 2 so andis got sakho njengamanje sanga nsona vulela umsakazo siyabonga kakhulu ukuthi kwazile ukuthi ube nathi ke namhlanje ngesonto ke ledlule sike sabe kanenxoxo kanye ke nembokodo lapho ke besibheka khona ke izifundo kanye ke namandla amasha owathola ke ngokukhulisa ke ingane wedwa uyise wayo engekho akondli kuningi ke okuvelile ke kodwa ke okuqhakambile ke ukuthi ke namhlanje ke uyile mbokodo oyiyo ngenxa yokufunda ke ukuzimela ukhohlwe ke usizi uma ke ikuphuthile lenxoxo yayihamba ke kanje
1: asikhulume
2: sikhuluma ngesihloko ke esithanda ngempela ukuthi eish sisinde kakhulu ikakhulukazi masikuthinta njengomuntu wesifazane kuyinyanga yenu omama ababambe ngamazinyo abantwana bebodwa babakhulisa baba bantu namhlanje
3: ngokuqala nje ngisho kubantu besifazane kuyinyanga yabo ukuthi ake sifunde ukuyimela ngikhuluma ngento engiyenzile njengamanje umntanami uqedile evasithi kade enza umnyaka wakhe wokugcina ngiyikhulisile ngiyayikhenya ngalokho futhi ngiyafisa ukuthi nomunye ngathi ngaba nesibonelo salokho
4: ngizothi abantu besifazane akazimele mina nginengane ngenza i-grade 11 manje ubabayo ngisho isenti kodwa le muntu uvukayo uyakubona uhamba nengane ntani ukudla ozokupheka kufanele ubone wena ukuthi uthengani uhleli lapho ulinde i-grade
5: kodwa kubuhlungu ngampela-ke siphei ukuthi ushadile nomuntu kodwa phela ney'nhliziyo ayifani awu mina ngeke ngisamqabula
2: awuzimdola kodwa
5: bafomeke crash ngondle ngani umuntu udla ukudla angakwazi ukuqhamukaphi
2: uyasinda
5: awu ngayithunga yombili imlomo ngiyithunga ithula ithi du ngifake useyini
6: nami ngomunye abasifazane

Sakazo kutsa fami kamalako Heavy K amsalake nontando wamahlubi ethi babize bonke ngiphinaza ukudlala ingoma la kaGatsheni ethi ilahle umlenze ya ilahle umlenze ekore komsakazo ke ukhoze from 1432 idanke 1203 ekamuliwa kahlophe esihlaleni sika DJ Spay Live kanye ke noZim Dollar kuyona ke idanke 1203 yazi ngiyabona lana ukuthi esekhona imigwaqo esivaliwe ngesimanga sokuthi kuthiwa nje ku N3 ngathi selikhithikile ngale ku N3 sasokwazi ukuthi ke sikutholele ke isikhulu saka RTI KwaZulu Natal sikwazi ukuthi ke sikhulume naye ukuze asitshele ngeminye ke futhi imigwaqo ongakwazi nawe ke ukuthi uyigweme ngasona ke lesi sikhathi ngoba yazi ngibona isimo sezulu ngathi siya ngokuthi sibe sibi yazi ke mose emgwaqweni ukuthi ke hey isimo sezulu mesi sibi kumele ukuthi nawe mo driver ke wenze show ukuthi ke uyacophelela kakhulu ungagijima kakhulu emgwaqweni ngoba imoto ayisheshi ukuma uma ngathana ke ugijima kumele ukuthi nje uhambe kahle sokwazi ukuthi sikhulume naye asitshele ukuthi ke ngabe iziphi ezinyike indawo singakwazi ukuthi sigwebe noma ke singahlala kancane la sikhona noma isemakhaya noma bokade uplan ukusuka.

0: Ukhosi FM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge isihloko sawo sithi izinqumo episode 640.
1: Yazi kule game uhamba wedwa hayi uhamba wedwa shem
2: sengenzeni
1: ngoku uhamba wedwa
2: ngikushela
1: ushintshile uza ucaka notshana imbali
2: shintshile ngokwenzani kwami
1: awuyiboni njengoba unezitayela nje
2: hayi angazi ngampela
1: awuyiboni
2: angazi uzama ukuthini ngale yonkulumo yakho mina
1: hayi angisazi ke lutho dadwa angithuleke mina ngiyakubuka nje ngiyakubuka nokuthula
2: avuthanda ukukhononda kulezi insuku gogo
1: ngifuna ukukhononda manje umizinto engasahambi ngendlela emizini kababa
2: yeni bakithi iziphi lezo zinto ezingasahambi kahle emizini kababa wakho
1: ke kuqale nini ukuthi uma unginika amadumbe unginike wona engahlutshiwe ha
2: we maye kanti ukhaliswa amadumbe angahlutshiwe kodwa ungawahluba ngithi nawe gogo angithi ungawahluba nawe uyangibona ukuthi ngimatasa kabi lana ngilungisa isidlo sasemini usuhlulo kuhluba idumbe
1: iyona ke imkhuba lo egilayo manje manje njengoba uzenza busy nje phela iyona ndlela oziba ngayo ukwenza izinto ongijwayeze zona nokthula
2: oh gogo ngokwakho ngabe nje umuntu kumele asebenzise kwisigqila la ekhaya kwalapha ukuthi ungilekelele
1: ngalo ngijwayeze wena lezo
2: hambe we gogo gine zandla ezimbili mina awukahleke nje ngochuku ngixolele ke njengalapha
1: hayi ngakulona ukuchuku uyazi nawo ziningi nje inguquko engiqaphe singiqaphelile ngawo nokushula
2: hayi cha unenkinga nami wegogo yazi unenkinga nami awusihlubela amadumbe wena lapho hawu nami ngiqhubeke nalokho engikwenzayo idumbe sihlobhlobha idumbe
1: siso kodwa ke madoda
2: hayi ayeke phansi ke nje amadoda enkosi awuyeke nje waxeke hlukana nawo ungawafaka ezinkingeni zakho
1: yabiko ukuhlula amadoda
2: ayazavelelwa amadoda wenkosi njengoba ezowofundekelwa ngamadumbe ungazi ukuthi umuntu akazihlubeli ngani yena amadumbe enkosi yami kanti umsebenzi wezandla zakho gogo yini umsebenzi wezandla yini kanti
1: isimkhubo usigila kulezi insuku ngisho nefoni le yakho unokuthi uma ngifika la ekhaya ngifica ukukhuluma ocingweni uvela ucingo
2: yebo yababa kanti gogo yini usuyiphoyisa usuyiphoyisa lingadile wena ukuthi ngenzani ke manje
1: ngiyasolisa lokho manje
2: we gogo wena uzidlela isikhwele nje cha ngiyakwazi phela mina esakho yilesi esingahlukumike phansi isikhwele
1: ubani kanti lokukhulunya nayo njengoba sekuvala ucingo nje yena ukuthola
2: kanti umuntu sezoquliswa amacala ngani manje gogo koze kube nini nkosi yami angithi ngishilo nje ukuthi bengikhuluma nomama bomfela ndawonye
1: ukhuluma nabo kanye ucingweni
2: yebo gogo
1: ngesikhathi esisodwe bebaningangaka
2: besikhuluma ku WhatsApp call unenkinga nalokho uyayazi lento ekuthi WhatsApp call
1: hayi ngiyasola ukuthi ubukhuluma nomama abanamadevu wena mina yile ekhulunywayo eyenza kuvala ucingo uma umuntu engena emzini wakhe nokuthula
2: njengoba ufuna ukwazi ukuthi bekhulunywa ngani gogo bebebuza ukuthi imali yabo uzoyibuyisa nini ngoba bayayidinga khona maduze hayi ngesikhathi sifunwa wena bayidinga ngokusheshsha
1: kanti usubatshelile yini manje

0: Ayibo, ayibo, ayibo. Hey, uzokhathala umuntu namhlanje. Hey, mami. Ayazi lento. Ay, ake ngiqale manje. Ngilungiselele umhlangano namhla kusihlwa ngaze ngilibali. Angifuni phela ukwenza iphutha nelincane nje njengoba kuyi black tie. Eh, ngizoqoka isuti yami le eminyama kanye neshethe elimhlophe. Ngoba ngifuna ama associates ami abone ukuthi hey, ngiyalikhipha uyawuba ngijandile. Awuthi ke ngiqalazela kodrop ngibo. Hayi, ngeke phela. Ihembe lami elimhlophe ngagcina liwashiwe. Hey, angazi ngempela ukuthi ngizoqala ngakuphi uma ngithi ngiyalibheka. Ake ngicela uAnda ngiayinele lona. Uyena wazi ukuthi ulibekaphi.
1: Auntie! Auntie Gladys! Ayibo, siza la. Ngicela weAunty ungiayinele ishethi lami leli limhlophe please. Uyalibona leli engilithanda ukulikhona isuti yami lemnyama. Yebo. Yebo, le mpela lebizayo. Hey, phela umuntu umenyiwe namhlanje. Uyisetanyiswa. Yenza kanjalo ke Gladys.
0: Hey, waphike lo ngiphazamisayo ngale foni ke manje. Ngibe ukubani? Ukuze ngibele ngimzibe nje. Ngingakabi ngeleni. Hawu. Fatile. Okay, hayi ngimphendule mhlambe kuyaphuthuma nje.
1: Yebo Fatima?
2: Eh, buti, ungadinwa
1: manje. Hayi, hayi, hayi khululeka ikhinkinga. Hawu yazi ngiyayibuza nje ukuthi nginele ngahamba edimba kwasala kwenzakalani. Oh. Na manje?
2: Cha, ubengakatshela lutho ngendaba zemphumela zikayise.
1: Oh, hayi ngiyezwa. Kodwa phela nami ngeke ngazama ukumfonela, hayi. Lwakhale ihlahle nje lutho ukuthi alibambe ucingo lwami.
2: Hayi, yacacusa intombi nkulu sebumnandini neindlebe ezivalekile.
1: Hayi, hayi, hayi, hayi. Useqale nini ke manje ukuthanda ubumnandi uZara? Ngimazi mina ingane ethanda ukuhlala endlini ngaso sonke isikhathi sewashu nje.
2: Hayi, asithembe ukuthi uzobuya maduze nje.
1: Hayi, nawu lokumzama ke fonini.

0: Ye hen bagithi nakukhala isincingo nje ngisalibele ukudayisela abantu ubi. We ngumangema. Ey angizwe ukuthi ukhala ngani ngoba ngimfunela. Angalingi nje angitshela ukuthi udukile. Awuthi ngehlisa umsindo lo. Yebo ntombi.
1: Ngiyaphila antushani wena.
0: Hawu ngimqemane dali singeza kuwena.
1: Hayi ngiright nami. Sibona impilo nje umdala siboleke yona.
0: Hayibo. Ukephi njengoba nje ngingezomsindo webhasi nowetekisi?
1: Ngisasemaqhosheni.
0: We Mario Ngcwele, ngiyalingwa yini?
1: Hawu, yini kodwa ayinto?
0: Hayi ehe, hayi indaba kakodwa lapha. Usibonile nje isikhathi. Phela seyozilahla kunina.
1: Ngisibonile, ingakho ngithi angibuzi ukuthi ahamba kanjani amalungiselelo ngalapho njengoba kuzofika abakhongi kusasa.
0: Hayi, lihle nje iqiniso mntanami. Ngikhathele ngiyafa. Yilokho kusile ngimi ngezinyawo namadolo lawa cha. Hayi ayala impela wasava umgwasana.
1: Ah unkosi yami. Kodwa akulekeleli ngani Amanda?
0: We akekho uAmanda usaphindele esikoleni. Akithi sezavulwa nje.
1: Ah unkosi yami. Ey kwaze kwaqondana kabi ingekho nengane.
0: Akithi mkhuba yakho nje lena yokungiqhilaza.
1: Naw anti phephisa bengaqondile bandla. Ey ake ngibuze anti ingabe mhlambe siphele nje zonke izinto? Hayi ikho into edingakalayo. Yonke into yakwazi ukuthenele kule imali engayithumele noma mhlambe ngifake enye.
0: Ey awukufake enye ntombi. Uyazi izinto siyadula esitolo. Hayi uyobe nje uyilabulela impela.
1: Hayi zibe izimpela izinto anti ngiyazi.
0: Ey kanti vele ke nje nesimo somnotho asisihle kahle nje. Njoba nje ngisembidlangweni ke wami kokubalisela ibusiness lami ngokusemthethweni.
1: Ngaze ngajabula ukuzwa lokho anti. Uyazini ngathi lingakhula lidlondlobale ibusiness lakho.
0: Hayi ngiyabonga ntombi.
1: Yeah.
0: Ey asihlukaneke nezama business ungitshele ukuthi uzofika nini la eDimba.
1: Wee

0: Kodwa gonke kumele ngiphindaphinde impendulo eyodwa njalo kanti hayi ngeke phela.
1: Eh cha kulikhona kuba indoda yazi bengazi ukuthi ngihla no Judas uqobulana.
0: Yebo ya mami. Ngu Judas ngenxa yemali yabantu.
1: Oh uyangidayisa ngenxa yokuthi ngithatha umangema
0: nokufika. Hayi bo gonke ngikudayiseni manje.
1: Cha kwami kwezandla impela ngiyakutshela. Nokushula ukuba bekuya ngami ngabe angimthatha uNkosikazi wesibili.
0: Pho umthathelani uma ungahlosile ukwenza lokho.
1: Angiziphethe Nkosikazi yazo. Obaba mkhulu abafuna isithembo.
0: Ukuthatha phike lokho wegogo.
1: Ngiyaboniswa mashenge. Kanti kade baqala ukuyikhuluma lenkulumo yabo baba mkhulu. Ngayiziba mina ngoba ngingenawo amandla.
0: Wangangitshela ngani Thumbeza? Awungitshelanga
1: ngani? Ingoba ngangixakile kwamina futhi ngingayiqonde kahle lento nganqaba.
0: Wanqaba.
1: Yeah, kanti senginyasela emsileni. Wafika ukhokho kumina evutha bhe wathi nje uma ngingenzi intando yabo uzophuma umphefumulo la endlini kulo ngimthandayo.
0: Hayi bogoke, wathula nendaba engaka nawe.
1: Bengizama ukuvikela.
0: Hayi, kulungile kuma obabomkhulu befuna isithembo. Kanti mina phela angikaze mina ngikunqabele ukuthi uthathe umfazi wesibili.
1: Pho yindaba njalo uma ke kwathinta igama lamangeme bese wena uvusa izindaba zemali.
0: Hayi, kuvele kuziqondanele nje gogo yazi.
1: Ugadeke. Ungayiqhathi nolwa kwalaba phansi.
0: Hayi gogo asiye ke thumbe izindaba yemali okwamanje.
1: Hayi impela siye ke impela ngoba umkhonto ungaze ugwaze ekhaya.
0: Hayi kwaze kwanzima bakithi.

0: Kodwa ke phela akisikhathi sisamvumela uzobuya.
1: Hayi mina ngiyibona lengqondo kaZara.
0: Ingqondo.
1: Uyabona lengani igile lemkhuba ngoba iyazi kahle ukuthi mina nawe asiboni ngasolinye.
0: Hayi makoti. Angiqondike manje. Ngingenapi mina lapha?
1: Ngamafuphi ngithi. Uyazi ukuthi ngeke ngize ngilokothe mina ngimcebe kuwena ngoba ubudlelwane bami nawe abulungile.
0: Oh. Kodwa nje ungamceba na kumthambo. Ngoba phela mina ngithi niyazwana nje naye.
1: Ukuzwana impela khona siyazwana kodwa umthambo. Yabona umthambo? Ayikona indodo ongayithemba le. Ayilutho.
0: Ngiyadideka ke manje ngoba phela amakhodi umthambo yena umuntu enhlala naye ndawonye.
1: Nebuti ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani la. Wazi kahle kamhlophe nje ukuthi
0: ngizothini. Chaza amakhodi, chaza ngoba ngidideka okwangempela.
1: Yabona umthambo?
0: Hayi. Hayi uyakhuluma bo emagodi. Hayi uyakhuluma fati.
1: Ngicile.
0: Usho nje.
1: Yabe buti. Umuntu njengalo ngeke wamthemba ngezinto zakhe ezigugu kuwena. Ngeke nje uzulokothi.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
1: Futhi njengoba uhambe ngasekho nje emhlabeni. Buti.
0: Yeah.
1: Njengoba ephambuka nje edlebeleka kangaka nje kumanje.
0: Hey. Hey ke. Yazi. Ningakulindeleke lokho.
1: Hayi, isimo nje umuntu aseyifica sebhekene naso.
0: Well, konaka ngicabanga ukuthi kuzoba khona inkinga. Ngicela nje ungazisi uma efika ukuze ngisondele lapho ngizokhuluma naye.
1: Hayi, ngizokwenza njalo budi ngiyakuthembisa.
0: All right.

0: umlingani wakho lapho sibhlungu nathi ngesehlo sehlele inkosi yamagcwama usicebe esibhlungu esiyakhala ngale qhawe siyakhala iqhala semsinga sonke nje sizobuhlungu nje sisonke nje kanye nengane zami nazo ziyakhala nazo labakethi hey uAlex Martin lo mphele mzinkulu eMountain Scott
1: uthobekane wezevulandlela umsenga branch ayishale neqwatwala hey ubuhlungu njena ongathi kushone umfowenu siqemele ngeqwantala mavulandlela nezesouth africa yonke asilalani ngenxeba ayithina siyiboneleke esigamekweni hayi sikhale sadela sakhale sakulela hayi silulale kahle ke nkosi yamagcokama mfowethu uyibekele induku ebandla
2: angibingelela welunda labasakazi nenantshi lokhozi hayi bafowethu hayi yizo lizo indaba hayi okusenzima ukuthi zamukeleke kithi thina kakhulukazi basemsinyi nakade bephinde beyilandele le ndoda hawu ubani manje oseyoshayela ulive sengathi-ke nabanye abaculi bengakebe kungabe ukuthi bathathi basikile iphedini hhayi silimele kakhulu kodwa-ke konke kuyintando kamdali lala kahle mvuka dlameni siyabonga usenzele kona igama ngophilane untozi mshela ngamehlo ngamtamba
3: hayi mfoka mtamba azuyohamba isizokosalibo ngiyabona-ke sithando nje bekhuluma ngolive nje ushoma ngabe performa bukhoma esteji shaya isiginca esteji ecula esteji khohla khohla khohla sithanda ini ingoma nje obuyizwa la ecula la beyenza leyo nto esteji injengoba injalo and enye into abemhle ngayo noma kuthiwa akaculi live edlala ngayo i-CD kodwa ube imicrofoni ubeyibeka lapha emlonyeni acula likhiphe izulizwe phezu kwaleli liculayo le-CD
4: kufacishekufane futhi
3: bafowethu hayi uhambeke sithandwa nensizwa abesebenza nayo ebimgidela idensa lakhe ugupta umfoka mchunu baphangalele nje ngaso leso sikhathi abanye ke basebephuthunyiswa ke esibhedlela ke nakhona singakezwa ukuthi bona sebenjani ngokwesimo ke manje abahambi nje esibhedlela bekusona kodwa nje ke nasemndenini wasemachunwini kulensizwa abesebenza nayo igupta sithi nje bakwethu siyacela sonke siqine nganza kwethu sithi dudu kakhulu babhaleleka abalaleli bethu la khona umani lo ufela iqiniso sikhakhane uthi nje kuyena ke eyikubuhlungu kakhulu ngobe nawe sithandwa kuyadabukisa kakhulu kuhamba ke kweqhawe lethu siyakhala sonke nje ke silahlekelwe ke sisizwe sonke sisemanzini ke ngosicebo umfoka Dlamini
4: lapha ke nje athi nosandile ke manyoni eshiyane nje uthi ke basakazi ke bami ke impela ke silimele ke nje sisizwe ke kwindima ke kamasikandi ngale nsizwe sicebi uthi ke inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu nje ngithi umndeni sengathi ke ungaduduzeka noma ke kunzima akwemukeleki okwenzekile
3: sibongeleni myeni uthi nje ke hey sifile sonke bafowethu lensizwa ke isishiye ke nelinye iphimbo nekhona ke okuzokwenza ukuthi ke kuthatheke eside isikhathi ukuthi inhliziyo ke ziphole ngoba ayi lezi ingoma ke zisaze lokhu inkeneze njalo nje ke sithi duduke kuthina sonke nje ke balandeli bomculo nasemndenini wonke ngokunjalo
4: athi ke lapha lo ufela iqiniso lapha ke ubani uDr Gabuza ke umodli nje uthi ke nje sife olwembiza ke sizwe nje sakithi nje uthi ke ake sithi dudu emndenini ihlobo abangani uthi ke nje inkosi yamagcokama lapha ke msinga jikelele ke bese bese simi ngayo ngemva nje kwendidani kulungile
3: uyabona ngithema ngizwenye insizwa semsinga ikhuluma sithandwa ithi kanti thina emsinga senzani bafowethu uma ngabe ukuthi insizwa zangakithi zomculo kwamasikandi ezivelele sithi sijabule siyiqhenya ngazo zivele iphangalale ekhuluma ebala yona indaba yendidane ebala yena uSicebo Mfoka Dlamini nezinye insizwa eziningi zasemsinga esezalala ngomsinga uphethe kakhulu umasikandi ziningi sithando esezalala ingasekho kubuhlungu nje kakhulu bafowethu sithi nje ke kubantu basemsinga bonke anilahlekelwe nodwa bafowethu silahlekelwe sonke angivalela ngoliziwe Malala uthi nje kena hey kubuhlungu kakhulu kunzima kakhulu ukwamukela lesi simo nje ke sikaMfoka Dlamini iy'ngane zakhe nomndeni mawube nje ke strong akulula bakithi kunzima kodwa nje ke sengathi uNkulunkulu ke ekhona angababopha ke abaqinise
5: nakho ebekwenzeka ujabulujule ayibonanga uSicebe umuntu obengageje ukuthi mangabe sesiteji abalandeli bafuna impinda silahlekelwe siningizima Afrika silahlekelwe singabathandi nabalandeli bomculo kaMasikandi umsinga bakithi ulahlekelwe umsinga ngwazi ngoSicebe Menzi bhuti
6: uSicebe ufike wakhuthaza umculo okuculwa khoma obekuyinto ebisikhohliwe ingasenzeki ndimini uSicebe senzelile uMasikandi wawuMasikandi
7: yebo

0: HBK Live, activating 9 mali, umsakazi Khoza FM 28 minutes after, 27 minutes after 4, ntambamila ngaleyo shona, umsakazi Khoza FM, sithi woza nabangani bakho. Sithando?
1: Ya.
0: Ngoba ke phela sixoxe zonke phethu, ngiyazi ukuthi silimele, sisemanzini siyakhala ngendaba yenkosi yamagcokama. Kodwa futhi sibesikhulume ngezimnandi phela. Kuhambe kanjani kuThamiya ngolwesihlanu mfethu?
1: Ah, akuhamba kahle.
0: Nani nje ya.
1: Lalela, ngithi ngibona ngifike e-studio ke.
0: Hayi bo.
1: Ngisazoyiposta ke ithombe kodwa ukuthi nganginjani ngqwe kanjani kwakukuhle kumnandi oshijaba abaperforma uzonke naye phela uThamiya. Ngizange ngagugu imlenze iqinthe ngqila.
0: Lalela,
1: ngithi
0: ngifuna ukuzobuka
1: lapha. Hayi bo.
0: Ukugugula ukuthi uThamiya uneminyaka emingaki.
1: Hayi buka kodwa hayi bandle umzimba wakhe.
0: Hayi. Khamlalele kade sibuka ithombe zakhe la unaminyaka u51.
1: 51?
0: 51 wazalwa ngo1975.
1: Hayi bo.
0: Una 51.
1: Ngeke kumboneke.
0: Hey, mdala impela nje.
1: Kodwa akababika nje.
0: Selele iminyaka nje ishiya kalolunye la eNingizimu Afrika ukuthi ahole imali
1: impesheni. Kodwa ku
0: Selele u 9 years.
1: Kodwa kuyaba ubebaba futhi. Bebaba.
0: Hayibo, hayibo.
1: Namhlanje use Pretoria.
0: Le yamlenze abeyifeze lapha. Nabo uThamiya bo.
1: Hey, how? Inspo.
0: Kanti benza ngani bona?
1: Umuntu asehlefuna yabuze yazi. Nami nje mangabe ngithi 50 yabo.
0: Eh?
1: Nami ngibe lapha.
0: Hayi.
1: Ngiyamlenze
0: bafowethu ngeke. Phela siyabaza o 50 abangithi. Jamene nzangani bafowethu. Ha.

0: la ke ay hit le number le Novex Sabon King Moonlight ay. Africa no sne
1: ay le ngoma sithando
0: le
1: ay ho ay
0: ay sibeke December bafethu ay vele phela ama hits a December aseqalile
1: sekuyacaca
0: sekacaca uyabona manje sibeke sibeke ongakakhiphi
1: aya ngazi asazi ngaphela umbango manje usowabaphathi kwalezi ingoma sasazola noma skandi asazi yozala nkomoni asazi ngoba njoba sikhuluma inkosi emagcokamile le nje ishe ibhomu lengoma ayenze nomenzi
0: usho kanje
1: hayi ushe ibhomu lengoma ayenze nomenzi ethi vuma ibhomu ivuta phe khala lonke izwe leli manje sasike ngenza kwethu into engiyibukayo nje lombango sekuthi kuphela
0: sakude
1: awuzothi kuphela awusekuthi kuphela bafuthi hayi
2: Ulwazi lungumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi noNgodube kuKhozi FM
1: Dube nimthande Fethu ake sihlabe sixoxela ngokuthi ke kungani ukubungaza ke iminyaka e-70 yeMashi ka-1956 kubalekile namhlanje
3: Into yokuqala nje ngobe ukuthi le Mashi njoba sikhupha iminyaka engamashumi ayisikhombisa kufanele kube isikhumbuzo sokuthi umzabalazo awupheli njoba sayithola inkululeko yepolitiki kuningi okusasilele emuva okusamele sikuzabalazele inkinga zabesifazane zisakhona namanje basabhekene nodlame kakhulukazi lo lobulili ukungalingani kanye nokuthi abafinyeleli njengathi bantu besilisa thina madoda emathubeni ezomnotho akalingani kodwa uma ubheka yibo abathole kakhulu ijoka lokukhulisa imndeni lokukhulisa ingane ukukhumbula masithi nje kubalekile ukubungaza nokukhumbula le march nokugupha leminyaka eyo 70 akufanele kodwa kube into esiyikhulumayo nje kuphele kanjalo akufanele kube nemicimbi kukhuluma omongameli kukhulume ondunankulu kukhuluma ongqongqoshe kufanele kube isibonelo sokuthi abantu besifazane bayayiguqula impilo zethu uma kusukuma kubhukula abantu besifazana umehluko uyabonakala ingakho ngo-1956 undunankulu wezwe ngaleso sikhathi uJG Strayton wathi mebona lelifu labantu besifazana abawu 20,000 kuthiwa wayivalele office
1: akangazaphuma
3: abangazaphuma wathumela usecretary wakhe ukuthi akube uyena oyolanda
1: i-memorandum
3: Hayi zanqaba ishoshovu lezi zembokodo cha
0: sifuna
3: njoba nithi use office lakhe noma ngangazivulela sizoshiya phambi komnyango wakhe
0: yeyini
3: kuthiwa bashiya amahehebe amaphepha awu 14000
0: hawe ma
3: agcwala ipassage
1: yo 14000
0: eza imbokodo la ihamba khona
3: ha agcwala ipassage lonke lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu besifazane baba nendlela ehlukile yokwenza izinto kodwa eba ne ngizothi yini impact kugqame into abayenzayo kudingeka
1: ngoba dobe ngakuphaza msinga kuphululini ukuba wawuyithi sodwa nje laba ababelapha sekuthiwa indoda ayiphumi lapha e-office uyacabanga ukuthi kwakuyokwenzekani kuyithi bengekho
3: ngoba siyaxhomondela sinjani
1: ngoba thina kumawala
0: qinisile
1: sasiyobona siyaxhasazwa sasiyokubona manje kahle siyaxhasazwa la Bese kwenzekani ke mvaka lokho. Uyabona nje bafowethu hayi.
0: Umnyango weoffice uzoba khona.
1: Hawu. My babo. Ha.
3: Ngoba sibane sifuna ukusebenzisa amandla nalangasadikeki khona.
1: Chobo.
3: Sasike sicabanga lento yokuyomgqiba eoffice ngawo
1: manje. Amaphepha cha lutho.
0: Ukuthi okusalayo.
1: Hey.
3: Hayi ngoba sina sibuye senze ke
1: ngidle. Hayi akumawala bakithi hayi.
3: Hayi hayi. Enye into ebalulekile ukuthi lolu suku akube usuku lokufunda umlando ikakhulukazi kuyingane zamantombazane kumele zazi ukuthi uma umuntu wesifazane unamandla kangakanani zikwazi ukufundiswa into eyenziwa yilabantu besifazane abawu 20,000 bephundlekile emandleni ngoba ngaleso sikhathi abantu besifazane babengenamalungelo okwangempela amadoda nawo amnyama ayicindezelwe kodwa hayi njengomuntu wesifazane omnyama njoba sike sasho nje ukuthi wayibhekene nencindezelo kabili kodwa bakwazi ukuthi benze into enkulu kangaka ngakho kubalekile ukuthi ingane zamantombazane ezisakhula zikwazi ukufundiseka ukuthi zinamandla kangakanani nokuthi ziwasebenzise kahle lawo mandla

0: wakha isizwe. Fanele sifuthi sifundise ukugxila ekutheni abantu besifazane bafinyelela kanjani ezikhundleni. Uhulumeni waseNingizimu Afrika enye yezinto mhlambe futhi fanele sincome ngisho iqembe libusayo ukuthi lathi mangabe kufika inkululeko lagxila kulento yokuthi abantu besifazana banikwe amathuba bakufaka emthethweni wezwe la kusilele khona ukuthi kuhleli nje emthethweni wezwe akusenziwa ngendlela okufanele ngabe kwenziwa ngayo ngale ndlela okubhalwe ngayo emthethweni enye izinto okufanele zibhekisiswe bese ke lento sike sayithinta Manzuza yokuthi ke baningi abantu besifazane abazabalaza ababamba iqhaza kumele sibazi ngamunye ngamunye igama lakhe njoba bebaninga ngaka baholi abangamadoda esibaziyo abadumile ake sibungaze nabesifazane ngendlela efanayo
1: chaphela ngoqinisile ngoba kulokhu nje oqeda ukusho ukuthi uhulumeni wazama ukuthi abesifazane ngempela bawathola amathuba yebo kunjalo cha lukhona ushintsho nje endaweni likhona ushintsho sifuna ukuqamba amanga baphethe ikhudla abantu besifazane yabona nje ngoba sinakho ungayithembi kwesinye isikhathi wengcwe uyabona uyabona ukuthi hey umuntu esilisa inkosi yami kodwa nani abantu besilisa ke nakhona sanibonga ngoba nani niyasinika ithuba lokuthi siziveze emkhakheni yahlukahlukene sanibonga nje kakhulu ukuthi ungathi hayi umuntu wesifazane lona ayisuka umuntu umnika indawo yakhe naye ayiveze ngokuba umuntu wesifazane kwakhe sabonga nje kakhulu
2: ujalo
0: ibalekile leyo mshazi ngicabanga nongoba uzongivumela la ukuthi thina singabantu besilisa ikakhulukazi nje thina maZulu kunezinto kusamalesi sifunde noma siyikhiphe emakhanda ethu ukuthi asingathuswa ukubona umuntu wesifazane phakama ukuthi mephakama usuke nga challenge authority yami njengendoda
2: nakancane
0: uphakama naye ngendlela yakhe ngoba into ebalekile ukuthi sazi ukuthi uma singabantu osilisa nowesifazane singabantu phaqaso babili ngokwezinga lobuntu singaba naloku ngesilungu abathi ama roles ukuthi sinamaqhaza ahlukene empilweni lokho ke akufanele sikhohle ukuthi amaqhaza esiwabamba empilweni awafani kodwa abaluleke ngokulingana
1: yebo
2: awuqedile mfowethu
1: ake siphethe nje mhlawumbe ngqo ngokuthi ke singaqinisekisa kanjani ke ukuthi ke usuku labantu besifazane alupheli nje noma ke akugcine nje ukuthi kuyakhulunywa kuphela bese ushintsho singaliboni lokhu liqhubeka
0: into yokuqala nje le sike sayithinta mshazi yokuthi imithetho ikhona eqhakambisa abantu besifazane bavulela amathuba kodwa ayisetshenziswa ngendlela efanele ila fanele siqale khona njalo uma sibungaza lolu suku enye into fanele siyenze ukuthi akungabhekwa ukuthi kuyoze kulindwe inyanga kaAugust ukuthi kubhekisiswe izinto eziphathelene namalungelo abantu besifazane amathuba njalo njalo le nyanga ayisetshenziselwe ukubheka ukuthi sesihamba ibanga elingakanani kodwa ukubungaza abantu besifazane abavelele uvula amathuba akwenziwe unyaka wonke ukuze nabo ngelinye ilanga bayithole sebesethubeni sebethola amathuba afanayo nawo abantu besilisa inhlelo zokuvikela abantu besifazane kumele zithi ukuqina ukusebenza ngoba baningi abantu besifazane abasayithola ikakhulukazi ekudlelwaneni bomathandana nasemshadweni abayithola behlukumezeka ngakho kusamale umthetho uthi ukuqina lapho nezinhlelo nje zokubasiza zokubavikela zithi ukuqina kudingeka futhi sithi ukugxila ekuthena abantu besifazane bafinyelela kanjani emathubeni omnotho inhlelo zokufundisa umlando kumele iqale ezikoleni emabangeni aphansi ukufundisa izingane nje zamantombazane ukuthi isheshe zazi ukuthi nazo zingabantu abakwazi ukufinyelela empumelelweni futhi zingabantu abakwaziyo ukushintsha isimo esiphila ngaphansi kwazo siye kakhulukazi singabantu abamnyama kulelizwe inhlelo zokuxhasa abantu besifazane abasemabhizinisini nazo kumele zikhule kudingeka futhi ke sithi ukugxila ekutheni abantu besifazane basekelwe ezikhundleni eziphezulu uma ubheka nje kakhulukazi amaqembu ezombusazwe hlezi ngiwagxeka ukuthi ngalaka uhulumeni kuyazameka izinhlelo zokuvula amathuba abantu besifazane kodwa uma usubheka kuwona amaqembu uqobo abaholi ukuthi abantu besifazane basabancane kangakanani kodwa yibo abangabavoti abaningi kunabantu besilisa 57% wabantu abavotayo eNingizimu Afrika abantu besifazane kodwa bavotela amadoda
2: yeah madoda
0: into kubeli bekisise le ukuthi ilungiswa kanjani nabo abantu besifazane ufanele bayisukumele bona ukuthi uma kunama candidate abantu besifazane abaqale ngawo ngaphambi kokuthi baseke abantu besilisa kufanele kube nje inqubo mgomo yeinhlangano izimpilo zabantu besifazane lezo.
2: All right. Ngiyobe sebangkhulu mfowethu. Le nkulumo enqoxa abantu bangayithola kanjani abayidingayo?
0: Isikhona lapha ku blog ku www.ncodiwe.blog.
1: Ubabheke yabona. Ngicela kubuze ngcoko ukuthi wena ufuna abavotele bani abantu besifazana ngazi ukuthi indlelani ukuvota indlelani.
2: Oh jobe ekongomisa iphuzwe ukuthi
0: abavotele mina.
1: Ah, wena ngozo ukuphothela khuleka futhi yami.
0: Sizobonga kakhulu babe sayibona ikusasa.
2: Wethu inkulungile noma kanjani ikusasa.
1: All right, again. 4 minutes to 5 o'clock njengamanje isikhathi sakho la ko Cozy FM WNB nayeke ingoma ezosibeka ke endabeni ke zehora lesihlanu. Shower massive. Tags in Kaylee Brown. Lilizela, Lilizela.

0: Shela, Shela, Shela, Shela, Shela. Shela, Tata, ayibo, ayi wena, ayibo.
1: Isho njalo ngoma.
0: Wena.
1: Ingoma ithi Shela.
0: Kodwa ke hayi eh. Cishe ngabhedi ngathi Shela Tata. Wena nje wena nje wena usu. Wena usona nje usuwaganwa. Indaba nje yokushela nje akufanele ukugama lezo liphume emlomeni wakho.
1: Kodwa umshazi.
0: Ngayibaba fast.
1: Osugcizelela kangaka
0: bo. Ngakubuyisa manje shaka tata.
1: Osugcizelela kangaka.
0: Indoda eshadile nokushela. Kanjani manje?
1: Kodwa umshazi awusugcizelela kangaka uthi yini ngaphela?
0: Hey, ayasikhona lapho kodwa.
1: Hi bo.
0: 43 minutes emva ka 5 o'clock isikhathi sakho. Njengamanje ningizima Africa nje lapha nje phela ke sinaye ke udokotela ke uDr Chris Elder ke eKhananda lapha ke siyamazi ke nje ukuthi umsakazi ke wesinge sesiteshi SABC motivational speaker lapha ke futhi nakhona ukhuluma ke ngezinhlala kahle ukhuluma kahle ezimpilo befuthi abe usoma business ke siyazi ukuthi ke namhlanje izolo kahle hle bekugujwa ke eminyaka e-70 lokhu inkosi yami ke abantu besifazane ke nje bamasha lapha ke Aeon Buildings ngo-1956 ke kodwa ke nje ethe nje lengoko nje enamhlanje ke lapha ke sibheke nje mhlawumbe ukuthi ngabe ifa lethu ke thina abantu besifazane ke nesibindi ke lolu so nathi sokuthi ke silwe njoba ke balwa omama bethu nogogo bethu ngo-1956 isanalo na leso sibindi leso ke phela ke njengamanje ke simamukele ku Khosi FM uDokotela Chris Elder Khananda sabona
2: Sawubona sawubona sithandwa kubulisa nakuwe tjata uqinisile usithanda
0: Hey
1: how kanti sis Chris Elder uyamuzwa
2: Hay bo
0: Hey
2: Shela nje kanye leze sizizo kanye leze sizilwelayo
1: Hey Nkosi yami sikhamba
2: umusa ubhekile wakhetha wathi sengibonile sala sovala
1: yebo Hey Nkosi yami
2: sabona okunyo asasheli
0: nasiyeka
1: akobe niyezwa madoda
2: ikhathizindi manje
1: ikhathizindi
2: asikwazi ukuba nabo bafika izolo nabo tshathe nabubani hey
1: yebo Nkosi yami awujalo sis Chris Elder
0: yebo dokotela nje siyazi ke ukuthi ke izolo nanamhlanje phela vele kusayi holiday ke lapha nje inizimu Africa igubha iminyaka o70 ke

0: 来小看一下你们部门来了冲突了你就从下你就是不是来了我们来了 Cause FM 可能那个我写了是这个是个是 Africa 是个不管我们怎么样是个不管我们做了我可能来你是 Africa 是怕天赛天大概有 Cause 的下去呀呀呀是非常重要下来那么无病来了好吗就就特别哭了是个就我大概能上去可能可能大概有 Cause
1: 我大概能不我去就是没那个写了是你先给你乱说你老外lolu wena sinkonjane ngoba sona ndizela phezulu yebo ndani nabakonta ka
2: ukhosi fm luhamba phambili
0: njalo indaba mlalelo yokhosi fm skuphuka ngomunye ushoneke namhlanje angibingelele kuphi nakuphi mlalelo yokhosi fm mangabe ukuthi ke ngalesi sikhathi ulalele nje usetohweni sithi saluti lapho ngabe uyavuma yena umthetho bafowethu siyabingelela mangathi ushiqekile ukhala ukhoxakhaxa lapho kubi kuyasetshenzwa wena usebenza ngeholiday awusabona we-double pay emadoda mangathi ke wena ulalele nje usasebumnandini sawubona wekukhuluma kusile kusasa wetsotsi Pelile ndaba yeholide pelile yeke ya pelile ke indaba ukuthi manje sesihleli suku ke la sithi nje sihlalele khona kodwa ke asithathe 92 basithi happy women's day sibafisa sibamingelele bonke abantu besifazane sithi sithamba ukuthi usuku lene lihambe kahle hawu naba khulinina hawu ngosuku lodwa nje izinsuku ezimbili hawu nisena ngaye tokho namhlanje yemadoda Ay singena kanjalo kayo lana ke uhlebelo la sithi khona ke isiqi seAfrica singena ngomculo la ozokhipha amakhaza njengoba vele kunje vele angithi kuyashisa bathi ayikhona umculo ozokwenza ukucabanga ukuthi ayikhona neslender naso ayiyeke le mfoka ntaka ya awuvele uyiyeke le shiya kanjalo mfowethu kodwa ngaphambi sikhubeke nezinhlelo sidlule ngala ke eMarket
3: waqala kuyisiphuza sodwa nje vo omunye weza nokudla Omunye wadlala ezamzukwana. Jigi jigi.
4: Ayiki indaba yase-Afrika engaxoxwa ngemzuzwana nje engu-30 kuphela. Ukuze uyizwe kahle yonke nge-African Time. Tenga i-Castle Mixed Out namuhla bese uskena i-QR code noma ungene ku-website yethu. South Africa Bishop. Akiyona abaneminyaka engaphansi kuka-18.
5: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela. Uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS-a ukhozi ku-44419, ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
2: isiqi sase-Afrika
0: njani indaba mlalelo Cause FM uthabheka isikhathi sakho njengamanje ishumi nanhlanu elibumbeleke ehora leshumi khona lomsakazana wakho Cause FM kumsombuluko namhlanje kumhlanga-10 kanye kenyanga kancwaba u-August lo ema kuyibhethday yakho namhlanje sithemba ukuthi usuku lakho luhambe kahle kakhulu nawe uyazi ma kuyilesi sikhathi lesi siyaye sibe nempinda yomdlalo womoya siye sakudlalela wona-ke laphayana kekuseni umdlalo womoya lana kuthi ubizwa-ke ngehlazo khona-ke namhlanje sikuphathele wona
6: Awuthi uzizakuphusha nje kancane. Phusha futhi.
2: Mlaleli, uKhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawucawu osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amabili nanhlanu.
7: Cha baba ngiyayibona mina ngeke sengithanda ukwehluleka manje indaba kaZuzana
8: hayi cha gugu ngiyacela sithandwa sami ngicela ungasheshu lahle ithemba
7: hayi ngeke baba baba mina ithemba manje lingiphelele lingiphelela futhi usuku nosuku
8: gugu akwenziwa kanjalo ingane le usengalungiseka sithando sami. Thina kufanele simbekezele luzuzana uphela nje.
7: Hayi kulungile ngiyakuzwa zwithi. Kodwa nje hayi ukuthi ayikholula lento yokuba umzali sengiyabonake manje.
8: Lalela gogo. Uyabona isimo nesimo esifika empilweni sithando sami. Sisuke singezile ukuzokubulala. Kepha sike sizokwakha futhi sizokukhulisa sithando sami.
7: Kodwa kanje pho baba.
8: Awu impela kunjalo sithando sami. Futhi ungathi unenkinga uma ungakayizwe omunye umuntu, uyangizwa gogo. Kungenzeka wena ukuthi uthi unenkinga. Uthi masuze omunye ubone ukuthi hayi bo. Kanti mina bengenankinga ngempela.
7: Hayi kunjalo khona baba, ukuthi nje phela ezinye izinto zivele zikuthena amandla nje. Uthi ukhona hayi kube inhlangazimuka nomoya nje.
8: Hayi ngiyakuzwa injalo ke nje wena kaShanda.
7: Mina baba ngisazi ukuthi kuphi ngempela kufanele ukuthi sikwenze manje.
8: Hayi. Kuzolunga nkosikazi wamkhululeka.
7: Nini kodwa baba nini?
8: Nakuba isikhathi ngingasazi gogo. Kodwa engikwazi ukuthi asikho isimo esipermanent empilweni sithando sami.
7: Hayi ngiyakuzwa baba.
8: Lalela ngiyacela gogo. Akuphinde futhi ufake umfutho kancane ke okugcina ke manje.
7: Hayi ngizozama kanjalo baba. Kuyimanje nje ungasho ukuthi uphi yena lo uzuzana?
8: Angimazi ngimgcineneka kodwa lapha ngaphandle.
7: We kwenzeka ukuthi akasekho kusho kuba khona ke lana loyo.
8: Manje kawusho ke gogo. Kodwa ukhona umuntu okhuluma naye nibonisane ngezinye zezinto nje empilweni.
7: Eyene baba ngiye ngikhulume noNokuthula umngane nami lesisebenza naye. Uyena umuntu ke lowe ngixoxa naye ke.
8: Hayi ngiyayizwa yaNokuthula sengisho nje omunye ngaphandle kwakhe kuNokuthula.
7: Hayi akekho baba omunye.
8: Kodwa ngathi kuzofanele ukhume nomunye umuntu nje. Kunganjani sike siye kumfundisi
7: wakho? Hayi ngeke baba. Hawu ubona ukuthi kufanele lolu daba luye kumfundisi njalo.
8: Akukho kunye ngaphandle kwaloko sithando sami. Mhlawumbe njalo umfundisi usengaba nesixazululo kuyo yonke lento esibhekene nayo.
7: Hayi ngeke mina ngiboni kahle baba umfundisi pho. Futhi nje uyamazi na umfundisi uzosukela lokho efuna ezinye izinto.
8: Izinto ezifana nani gugu? Phela vele kumfundisi kufanele uvule isifuba sakho kuyena ukuze usizakale nje.
7: Uyabonake lokho kuvula isifuba akikho kanye ngikhuluma ngakho. Hawu kungekhona ke futhi lokho kuphela baba kumfundisi. Kumfundisi kumele uvume ukuqala ngaphambi kokuthi akusize.
8: Manje inkingi kuphi kuloko
7: kuwe? Hayi ngeke mina baba ngeke.
8: Wena usaba ukutshela umfundisi ukuthi ingane wayi adopt.
7: Hayi
8: phela kulona icala lelo sithando sami.
7: Hayi.
8: Hayi bangathi uyangidida ke manje.

0: Hey, uyazi mngani, indaba kaZuzani, ayi sithanda ukungikhathaza ngempela ke manje.
1: Ayibo, Nkosi yami, sengibe njani manje? Ngathi nje uthi usengcono.
0: We, kwakuyinto yesikhashaneke leyo. Sebuyeleke untombo wentweni zakhe.
1: Ayibo, kanjani manje?
0: Hayi. Phela awukazuzweni ukuthi amanzi lapha makhona aphindame futhi.
1: Ey, khona ngiyazi o. Kodwa ayibonge kuyangidida bo manje kwenzakaleni.
0: Didideka mina ke sisi. Uyazi ngicishe ngaze ngaphahluka kuThembi.
1: Hayi. Kalokothi kanjani manje?
0: Uthe phela uThembi Nkosi nganjani siye kumfundisi yokhuluma naye ngale ndaba yalengane.
1: Hawu. Hawu noma manje ke ebukinga lapha. Akuyona indlela encane leyo.
0: Hayi bo.
1: Kodwa ngempela kwenziweni singayicabanga indaba kamfundisi sonke lesikhathi.
0: Hayi bo thula. Nawu vumelana noThembi Nkosi ngendaba kamfundisi.
1: Ayi bo ikhona inkinga lapho kanti wena uzomtshela nomfundisi ukuthi wayithatha ingane ningavumelananga noma wayo.
0: Eh kanjalo nje ngimtshele nje kanjalo. Kanti ubani umfundisi?
1: Ayi bo.
0: Ungaqamba kanjalo amanga kumfundisi ubufuna usizo.
1: Ayi bo. Ayikho phela enye indlela. Ungenze njani?
0: Hayi sisi kusho ukuthi awuyiqondi wena kahle indaba yomfundisi. Phela ngethi la mina. Into yangempela le. Awukwazi ukuqamba amanga kumfundisi ubufuna ukuthi akuthandazele futhi.
1: Hayi bo noma. Hayi sisi. Hayi ngeke usushintshe ngempela uyabuya uJesu ngeke.
0: Hayi phela mina ke sisike kuyona nje yonke into engadlala ngayo. Mina nje angisoze ngadlalela esontweni ngadlala ngendaba yenkolo.
1: Hayi ngiyakuzwa sisi.
0: Ya kunjalo nje. Ho. Wena wazi kahle futhi ukuthi mina ngikaze nje ngize ngivume ngishizono zami engazenza ke ngisase ekolishi. Manje sengaqhamuka sengifuna ukusiza umfundisi mina. Hayibo.
1: Ey. Eh lapho mnganami uqinisile wenza kakhulu bokoda nawe ayi cha hey
0: uyabona ukuthi bengiyobe ngiyidlalela ngenceke yenkosi nje uma ngabe phela mina ngifuna usizo ngafanele ukuthi ngivume zonke lezi zono zami kuqala le eqaleni
1: hayi sengiyabona manje hayi benganakile uqinisile oqinisile
0: injalo nje

0: Hawu msukulu ka gogo nzena. Uzobona gogo wena?
1: Yebo, anti ngizobona gogo.
0: Hawu, yazi akekho ku gogo kwamanje usahambile. Kodwa mhlawumbe usebuya ngoba kade hambile.
1: Oh, okay. Akulungile anti anginenkinga ngizomlinda mina gogo.
0: Okay, my baby. Awungitsheleke. Kuhamba kanjani esikoleni?
1: Ayi khamba kahle kakhulu yazi sengiyaphasa nje futhi manje.
0: Oh, kwazi kwangcono yazi ngiyajabula mehamba kahle.
1: Yebo anti.
0: Awusho ke unjani uma wakho?
1: Aw kanjani anti?
0: No, sengisho nje ngokuba strict yabo.
1: Ayi uma akekho strict uyatheza nje phela bengabe ukuthi khona into e-wrong mina engiyenzile.
0: Ngempela.
1: Yebo.
0: Hawa akakushayi.
1: Ayi akaza ngishaye umuntu nje ojwayele ukuthi angishaye ubaba.
0: Hayi cha no hayi uyakudodo sakhe bo.
1: We kodwa uyathetha. Umama uyathetha ukuthi nje kuphela akashayani.
0: No ma baby yazini kufanele yabo ingoba phela uyazi ukuthi wena usiyona ingane yakhe. Manje usuyefuna yabo ukuthi ngingazweli mhlambe izinto engishoyo.
1: Hayibo antina.
0: Mhm.
1: Uthini ke manje? Uthini mothi mina angiyena wakhe
0: kanjani? No ma baby. Kanti bakaze bekutshele yini?
1: Hayibo antina.
0: Mhm.
1: Angiyena wakhe.
0: Haw mntana.
1: Hayibo mina. Hayibo anti uqinisile ngale nto eshoyo.
0: Oh yazi ish mhlawumbe ukuthi sengivele ngamhambela phambili. No, mhlawumbe sazokutshela. You know, asiyeke nje lento mntukulu yazi uzokutshela yena umama.
1: Angeke antina, haw usale songitshela ngoba phela nosozo sewaqala. Ungayeki phela sengiyafuna ukwazi mina.
0: Oh, nkosi yami my baby. Ngizoyisho kanjani nje lento? Uma wakho.
1: Mhm.
0: Ubaka adopta. Yeah.
1: Wang adopta.
0: Yes, my baby, but relax, relax.
1: Hayibo, antena uqanda ukuthini ke manje ngalento eshoyo?
0: Ingakho nje ngithatha siyeke yonke lento. Uzokutshela yena.
1: Angeke, antena ngikekeke. Angizwa kahle mina ukuthi mina nga adopta. Kanjani antena manje wena? Uyamazi mama ungizalayo.
0: No my baby. Yabona kanje manje uyakhala ungiphatha kabi. Nimbuzo yakho mingi. Okay, ngizoqala ngemophi nje. Oh, okay, angithi sesishilo ukuthi wak adopt, right? Sesihlile ke lapho. Oh, okwesibili. Oh yeah, wakuthatha kuma wakho, angazi ngoba uma wakho wayengakufuni kwashqaca makwanjanjanjani. Okugcina, hayi cha mina ngimazi uma wakho. Futhi angikazi nje ngimbone. Uyena uma wakho mbumbulu ke omaziyo. Yabo?
1: Yes, antina. Mina bengayilindele nje yonke le nto ngizwa.
0: Oh, my baby, aski.
1: Ngiyakwazi ukuthi kodwa umama yena wayengangidingi kanjani? Angeke.
0: Ungakhathazeki, Zuzu, my baby. Angithi wena uhleli kahle nje la ekhaya.
1: Noma ngabe nginjalo anti, kodwa phela ingane iyadinga kwesumzalo
0: wami. Kodwa nje asibonge namntanami ukuthi uma wagaka kulahlanga yabona?
1: Hayi anti, hayi bo. Kulungile anti ngoba nakho gogo nakha akafiki ngiyahamba. Ngicela umtshele uma sifikile ukuthi mina bengifikile ngizombona.
0: Askisi baby.

0: hawo usubuyile ntombazane yami umbonile kodwa ugogo
1: cha mangifike ngekho bese hambile ugogo
0: hawo manje wavelwa hamba nje kanjalo engakafiki
1: eh ngibona isikhathi sesiside ngabuye ngase ngibona ukuthi ke ngizoze mina ngifike late la ekhaya ngabuya ke
0: ew kodwa uzophatheka kabi ke inkosi yami engasakuficanga
1: ay ngizobuya ngimvashele oema
0: sisi
1: kanti wena awungizali
0: ini uthini manje Zuzani
1: cha ngiyabuza nje mama ukuthi kanti mina angiyona ingane yakho yegazi
0: hayi bo Zuzani ini lo ngibuza yona manje ngempela uyithathaphi yonke lento oyishoyo
1: ngiyabuza nje mama ukuthi nje phela uanti ungitshelile ukuthi wena
0: ini ubani babongile wonke lokutshola lombhedo lo okhulumayo Hayibo, hayibo, hayibo. Uyabona ngosi yami, uyabona? Uyabona ubabongile. Ngempela ngempela yangifunani le ntombazane. Yangifunani ngempela le ntombazane.
1: Mama, hlala phansi. Ungazi nje unyukele ushukela mina bengibuzo
0: nje. Yey, yey, Zuzani. Ayikho into engizoyihlalela phansi lana. Tshwayela kabi le ntombazane.

0: Mama wakwami.
1: Lalela kathi Nkosi. Uyabona ubabongile, angazi ukuthi ngimenze njani.
0: Hayi, kahle bo. Wegugu. Ngabe indoda isibingelela kanjena manje?
1: Ngithi ngicela ungikhuzele udade wenu Themkosi.
0: Yima phela nomagugu. Mina angazi ukuthi ukhuluma ngani.
1: Themkosi. Themkosi usiswakho. Yebo, angazi ngempela, angazi ngempela ukuthi wangifunana, angimazi ukuthi wangifunana.
0: Gugu, gugu. Kunjani uqala ulivala ucingo bese buya ungishayele kahle ngoba hayi mina ngazi ukuthi kwenze njani. Uyavevezela nje nawe angikuzwa kahle sithandwa sami. Lalela, lalela. Awuthola amanzi wehlisa umoya.
1: Okay. Okay. Ngithi mina uZuzani uyakhumbula ukuthi angithi ube egogo emvakashele ngoba ethe uyamkhumbula.
0: Yeah. Ngiyakhumbula.
1: Ufike ngeke ugogo. Waze wabuya ugogo engakafiki. Manje inkinga baba ungibuza inkinga itheka nje yento uZuzani.
0: Mana ke gogo. Into ethini le ukhuluma ngayo?
1: Uthi ubabongile umtshela ukuthi mina ngimzali, angiyena uma wakhe.
0: Ini?
1: Ngiyakutshela baba.
0: Mana gogo. Uthi ubabongile wenzeni?
1: Themkosi, ngicela ungikhuzele yena bandla, ngicela ungikhuzele yena ngoba mina ngizomnyathela.
0: Ube
1: ngazi mina
0: namuntu. Hey gogo. Ube mtshela le nto uma kade kusuke phi? Lalela sithando sami. Kuzofanele siqale sizwe kahle ukuthi kufike kanjani kulapha.
1: Lalela, anginandaba ukuthi kufike kanjani kwenzakaleni, mina nje ngithi ngikhuzele yena nje kwaphela.
0: Okay, gugu. Kulungile, ehlisa umoya. Ngizofika ekhaya sikhulume kahle lento.
1: Themkosi.

0: Yebo mntanami.
1: Oh, mama ninjani?
0: Hayi akusiza ukukhala mntanami. Ninjani nini?
1: Hayi mama, akukho nokuphila uma kunje mama.
0: Yini?
1: Uyazi sengivele ngaphelelwa amandla ilanga lithamba manje.
0: Hayi bo. Kwenze njani mntanami? Ngiphuthume wena. Ingabe konke khamba kahle?
1: Akuyena nibabongile ma.
0: Oh, engabe usenzeni lo mntwana bakithi?
1: Utshela uzuzani ukuthi umma wakhe akamzali ma.
0: Simakade. Ima. Angikuzwa. Uthini Themkosi? Awu. Awu Jehova. Ngaze ngalingwa ngalengane inkosi yami. Bese kwenze njani kodwa inkosi yami bekusukaphi nje ngempela?
1: Ey mama, uyazi angifuni nokwazi ukuthi bekusukaphi. Nami ngifonela umama wakhe nje ethi ukuthele evevezela.
0: Yasisa kusiyami.
1: Namanje ngafiki nasekhaya ke mina.
0: Aw, kodwa simakade. Kanti ubabongile inkosi yami ungenwe yini ngempela?
1: Ey.
0: Aw.
1: Ay, lungile ke mama bengikwazisa lokho nje.
0: Hey, inkosi yami. Hey, uyasazi isilingo. Kulungile mntanami ngizwile. Hey, inkosi.

0: hayi bo noma yini kwenze njani wangena necepha manje sekwenze njani
1: thula angithi wena uyangazi
0: hayi bo noma wenze njani hlala phansi hlala phansi phansi kuthi njani ngikwazi noma wenze njani
1: ngihlale phansi nokthula ku late manje
0: okay okay man wo hey phefumula futhi naso ngitsheleke kwenze njani
1: Okay mngani. Ngiyazi ukuthi wena uyangazi. Kodwa khona umuntu ongangazi kahle nokthula. Uyangizwa ukuthi ngithini?
0: Yeah, uba loyo ongakwazi kahle.
1: Kwenze njani? Akulona yini leli hobby leli ubabongile?
0: Aw, usebenzeni manje isikhiza wakho?
1: Ubabongile akatsheli uzuzana ukuthi mina angimzali ngami adopt.
0: Ayi!
1: Ngiyakutshela.
0: Hayi unamanga. Hayibo. Hayi bongeke ngeke bengayinakile lento lintombazana injani kanti ngeke lento iyanyukela
1: uthi lentombazana injani lentombazana okhuluma ngayo angikaze mina ngizi ngoba umngane wayo uyangizwa angiyena umngane namabhantinti mina
0: ngoda nawe noma kusuqalile umuntu wasemzini wakho lo sombiza ngebhantinti
1: wasemzini
0: yenza kanjani tejalo
1: inokuthula ufuna ngithini ngempela umuntu engisukela ufuna ngithini umuntu engiqala
0: bekwenze njani phela chaza ngempela kufike kanjani lapho
1: Yabona angazi angifuni ngisho ukwazi futhi kodwa uyabona indlela enginyanye ngayo njengamandla ngimfuna la ngimdinga la
0: hayi bo hayi ngeke phela ngiyakubona impela uthi unyanyene kodwa ngeke ngathi sina mawala ke
1: mbe hayi bo nokuthula mawala amawala ukuthi ngijwayela kabi
0: utheni nje uke wakhuluma kodwa naye kwenzakaleni mina phela angazi
1: yini ngizokhuluma naye ngikhulumani naye yazi lo muntu angifuni ngisho ukumbona ngoba ngizomnyathela yazi ngizomgqoba lo muntu
0: hayi bo
1: Ngitshela ubhuti wakho ukuthi amkhuze.
0: Oh my lord, this Aram senkosi siyamthenike enkosi yami.
1: Aw uyamazi nje na uthe mkosi. Uvele wathuka nje phela naye lento bengayilindele.
0: Nkosi yami waze wahlupheka. Kodwa usekhulumile naye ngathi
1: Ngazi ngani? Ngisuke ekhaya ngimshayela ucingo ngoba ngihambe ngakafika ekhaya.
0: Hayibo. Awubangisaphulisa amaseko nje uvele wamshayela khona lapho ucingo.
1: Hayibo bengisazolindani ngempela. Awazi wena indlela enginyanye ngayo nokuthula inginyanyisile la ntombazana uyezwa
0: ngiyakubona nami hayi ngeke namhlanje ngathi omunye umuntu nje ngingamazi awuyena nje nomagugu lo nomagugu engimaziyo
1: mina yey oh ngimdinga la kumanje hayi kulungile okulungile mngana nami ngizokubona ngisayosebenza ngizobuye ngikhulume nawe
0: okay oh
2: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.
3: Hey Mr. DJ!
4: Olwabancane nabadala.
5: Bathini bona?
4: Luqakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni uKhozi FM. Isiqi sase-Afrika. Isizi maphumulo ku Khosi FM.

0: isiqi sase-Afrika. Uhamba nayiphi?
1: Lumaphiko-phiko. Sithi hashtag ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: Jabulu Jule kusukela ngo-9 kuya ku-12 emini. Isiqi sase Afrika. Msizi Maphumulo ku Khosi FM.
1: Njali indaba mlalele ku Khosi FM.
2: Umhlabu yaphe.
1: Siphathele umculo wesicathamini.
2: Wakubusa uma.
1: Sahla ngoholoko.